0: Okay, FM time. 8:16.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: 97.1.
3: Magbabalik kami.
2: Okay,
3: gusto ko? Okay ka.
4: Try fee.
5: Sumisipi kita.
4: Tapos, sa palengke.
5: Tapos,
4: aray ko.
6: Nagbalik ang kulog?
7: Ay sus!
6: Baghat iyan.
7: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
6: At ilawas.
7: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog, diskarte ko. Asin ngunyan.
6: Diskarte mo naman, ma'am.
2: Rexino Forte.
3: Kaskas banat sa apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Hello mga mamshies and daddies. Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
11: Alay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.

0: That's David Pomeranz Belenso Jr. Good morning tabi kay Manay Maricel Yantero Noga. Happy piyesta tabi sa Banwang Daraga. Ayan. Ano daw kung mangimbitar man tabi ni si Chak mong Maricel? Ano daw kung piyesta man sa babaknit ini kung mangimbitar man doon ini? Sumayhanda po dyan, pahagad sana. Happy piyesta sa Banwang Daraga, sabi ni Maricel, no? Happy piyesta tabi daraga, Albay. Good morning, Kuya Jason. Pasyaot man tabi ngayon ako sa diri ko na birthday man ngayon today. Pasyaot tabi ako sa Rodriguez family gitabi sa Purok Dos nagsya SDA, Santo Domingo Albay. Buda sa tulo kong aki na si Jason Faith, Jason Clark, and Fiona May Rodriguez. Taga-malada-da tabi yan sa iyang gayon. Oh, sige, pahit sana. Pag nagpiyesta tabi sa malada, mangibitar ka man, ha? Tadakul pala naman na malada. Malada on da tabi sa inda. Hindi po tayo pagdating naman tabi Maricel Yantero Noga ta ikatabi kukuduto sa kapag na ikatabi ng imbitar. Pag na ikatabi ng imbitar, imbitaran ko tabi ang buhay ko talaga. Makisab-sab dyan sa inda. Anyways, hanggang alas 11 imedya tabi kita magharangawan ni kitabi sa 97.1 OKFM. And sige, panagos tabi kita kan sa tuyang program. Dahil ko tabi na to kamog stocks kan-scan panahon. Dahil tabi sa bagrats ng tabi, masiramon tabi. So, tipla ko kini. Alam mo na. Grabing tipla ninyo. Yun, bata tabi mga tugang, ang harong may bagatabi, garo harong kay salampati. Ang harong may nanggal, garo, nakanakain ka mo kay harong kay salampati. Araw na katabi ka ng harong may, ha? Anahaw tabi ang ato. Ha? Pag nagkaturog katabi, dahil mo lamang tabi na report ng kamagrasa. Sumagusog-gusog na ron. Oran maluyas na ang tanog ta. Ano ako baga? Igo pa pating net. O, kaya dahil mo nang kadma report na sa loob na nag-uuraan. Grabe. Pag mata ko, nagkanuruling ako. Tapos oras, urex ko tabi, alas 5 gis. Oras na tabi, para maghali iyan dapat. Maray na agad tabi, mabati tabi sa kuyang mga magurang na sina Ronald and Gemma Brito na busy magtanom kigulayon dyan sa Prok 7 kilangay ka maligalbay habang nagdadangog sa OKFM. Salamat po, ah! Kay mother, ki ama mo da, ki ina mo nagdarog tabi sa kuyang kunyan kay Ronald and Gemma Brito. Ayan, busy na tayo magtanom. Maray na tabi sa inong gibo, no? Magayunan tabi na magtanong-tanong ta sa mahal tabi ngunyan kan barakalo ng mga maski gulayon tabi de gusto magtipid yun de kung magtipid yun maggulayon pala ba man tabi ang presyo ah? Pali o de ka naman tabi ngunyan makatipid ah? Bati gusto matipid ka masab-sab ka tabi kanyan na pabuda tabi tuyo de man mas man tabi ang tuyo sa karne. Always listening here from King Store. Gusto ko okay ka. Hindi tabi kay Chak mong Eden Daria Gulayon. O gulayon ka na pala tabi, Eden Daria. Ano kung si Eden Daria? Eden Daria Gulayon. Gulayon ang apelido mo? Naka-anom na minuto ka na tabi kitiwa-tiwa. Pumundo ka na. Ini man daw sila kininiros na ano man daw ini. Naka-6 minutos ka na kitiwa-tiwa. Magpundo ka na, mag-commercial ka na. Pabati itabi sa mo kang ex-boyfriend ko ay este palalabs kong agom. Happy 12th anniversary sa amin since 2014. Ay September 8, 12 years since nakuha niya ang matamis kong yes. Ah, basahin ko kung paano tabi sinurat. 12 years since nakuha niya ang matamis kong yes. Ha, ha, ha, ha, ha. Oh, may limang ha-ha-ha-ha. Ha-ha. Paano na pag-abarasa? Ha-ha-ha-ha-ha. Di ba na ito? Ha-ha-ha-ha-ha. Di ba? Alright. Mag-aaway lang, hindi maghihiwalay. Ay, charot! Tama, ay. Ano ba tabi ng mga bagay-bagay sa taong tabi kan kang pamilya ng mga mag-agong? Dali man tabi niwasa na minsan ni tabi nagka-oriyunan nyo. Kan maribong ang payukan sa ro. Nung tabi, maray ang payukan sa... So, may maray ang payo. Magpahunod na sana ko na tabi ikidiit. Kadalasan, sulalaki tabi ang nagpapahunod. Tapi may tabi, tama baga ang babayi. Adi. O di, pono na sinap. Tapos pag-ulayin, pagkatapos kan, okay na naman. Ipagtimpla mo na naman tabi iki mga sarong litrong kape. Magkape-kape naman tabi ka mong duwang. Magsapa tabi ka mong kigalita. So kaya tabi, turo talinga. Pwede na tabian. Ah.
1: Son, oh. Ang pinamahawan mo, garo turo talinga.
0: At ano gusto mo? Galitas?
1: Dahil na naman ligtas ang galitas.
0: Oh. Ay, kaman saan mahilig dyan, tabi dyan. Ika magpareklamo, talagang programa ako. Ha? Oh. Paborito mo bagang galitas ba ko?
1: Baski galitas, sabuk ko na kahan. Taday ko naman mas sapa.
0: Tayo mo na sapa. Di na talaga para sawong-sawong ka sa kuya. Ang gibuhon mo para masapa mo tabi ang galitas, i-eject mo tabi ang postiso mo.
1: Alat mo na. I-eject ko muna yung postiso ko.
0: Yugon mo ah. Ano tabi ang Betamax o cassette tape na na-eject. Hindi si Manicha doon naman. Hindi man tabi na gurang na inyo. Agang-aga na programa ko. Sawong-sawong na.
1: Ha? Puro na masana ang kabuahan.
0: Dahil kapag ikipansap na amang utang na ko na tabi sa tindahan o kung ba ko makipista ka tabi sa daraga. O kung naihabo mo tayo magkipista, di mang utang ka nang una?
1: Ang utang sa tindahan, dahil paglingawan.
0: Yan, tamaan. Dapat, ikaw man tabi na nag-utang sa tindahan, dapat pirmi kang anini. Dapat tayo kang hilang na amnesia. Tanganing, hindi mo tabi na lingaw mo tabi ang utang sa tindahan. Anyways, utang na naman tabi, aga-aga tabi, utang na naman ang pigurulayan, tamartis pa sa tabi, urutang-utang na naman, na ano na naman tabi kinini, sige mo naman yan, Turakaw Dalugdug Jason, sabi-tabi ni Manay Yin, si Manay Yin Villar. O, sige mo naman yan, Turakab. Agad-agad yan, sige mo yan, batok ngayon, Dalugdug Jason.
2: Manay Santa, paulay na daw yan yung agumo, tamaribukon, terupsikpan mga tao.
0: Mabalik tabi na nga ulit ang Jason. Anyways, ang oryx natin, it's 10 minutes before 9 o'clock and time check brought to you by
3: Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
4: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
5: In every afternoon.
6: Ining lalakni. Pag nagkanta, garo nag-aruan na baka.
7: Dalugdug Jason. Okay, FM.
8: Lotus Blue Cafe is now open to serve you. Try their best sellers, ribeye steak, roasted chicken and special herbs and spices, and crispy pork kare-kare. Also, take advantage of their coffee combo, coffee and pastry of your choice for only 199 pesos and daily buffet breakfast from 6 a.m. to 10 a.m. for adults, 499 pesos and kids at 299 pesos. They also offer alcoholic and non-alcoholic drinks from 7 p.m. to 11 p.m. Lotus Blue Cafe, open for advanced reservations and walk-in guests, and it's the perfect way to bring people together and make every day a little brighter because Lotus Blue Cafe accepts small event gathering. For inquiries, call or text at 0969-382-9697. Lotus Blue Cafe is located at a Lotus Blue Hotel at the second floor of Yashana Maligaspi.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
14: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
17: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
18: May tapa na hindi sumusuko.
19: May angking diskarte para magtagumpay.
20: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
21: Yan ang bangis ng layon.
22: Gerald Anderson, Easy Mill,
23: Mark Mugen,
24: Emil, and Vince of EBTK.
25: Leon, extra strong beer.
26: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
27: Drink responsibly.
28: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
29: A&A Bed and Breakfast Inn. A perfect home for family. Accessible with secure parking area. A&A Bed and Breakfast Inn provides an array of room choices, each offering true relaxation for your comfortable and pleasant stay. Function hall that can accommodate 80 up to 100 guests for your birthday, wedding, christening, seminars, and other occasions. A&A Bed and Breakfast Inn, Diamond Street, Imperial Court Subdivision, Phase 1, Legazpi City. For reservations and inquiries, call 0917-516-5396 or 0939-923-1322. Stay at A&A.
30: Mami, anong pangalan mo?
31: Princesa Balas.

0: 14 hours, 58 minutes, and 33 seconds.
1: This time check is brought to you
0: Christmas
1: by
0: Day.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa and Nunez Land Surveying Services. More than measurements, a measure of integrity.
2: Ang lalaking wis sa hilig sa basketball, pero mahilig magpauntol.
3: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason!
4: Okay, FM. Sa uma, dapat pirming uragon sana. Pero aban-aban sana. Iauna ang kulong niyang lawas.
5: Iguang ekstrang panlaban dyan. Ang aram tangalaksan, ekstra uragon na.
6: New Alaksan Extra.

0: Central Open, Ramen Ko Tahaw Road.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Ayan. Oy, ipagpalago sa amin pag guru greet as in pag text sa ating text line 0931106762. And good morning tabi sa mga taga Buklan. And oy, siyempre tabi mga tungag para tabi isa sa indong pag-group-group kay kape ngayon niya ng pag-aaga. Mag best kape green 6-in-1 herbal coffee mix. Mura na healthy pa. May L-carnitine and sweetened by stevia. And tanganing magkakani kung magisumaro sa programang initabi Romdomon as in pildito ng sendong mga cellphone. Ade, again ha. Tanganing magkakani kung magtirindog tabi kita dahunin na tabi ang kansyon sa pagbuon. Ade. Pero bago tabi yan, tanganing magkakani kung magisumaro sa programang ini Romdomon as in pildito ng tabi ng sendong mga cellphone as in mag-text sa...

0: Well, you know, not quite at the window. By the way, sabi rin sa GMA News, bukod sa matinding pagba, apektado na rin ng nagpapatuloy ng masamang panahon ang kabuhayan ng mga bangkero sa mga island barangay sa Pangasinan. Kaya bilang diskarte, nagbawas na sila ng pasayero at nagtaas ng pamasahe. Sige. Yan tabi ang numero, ay yan tabi ang burbareta. Kumunyan na pag-aaga. Kumusta man tabi ka mong unyan? Kumusta na tabi kita dyan sa mga trabaho ng do dyan sa loob ng opisina habang nagadog tabi sa mga patariri ko? Kumusta na? Siba tabi itipla pa gayon? Dahil pa lamang tabi minamaralso. Malumlum tabi ang sa tuyang pag-aaga and basaro tabi sa pag-asa. Wait lang ha. Sa pag-asa, sa ingit na digdi. Southwest monsoon mangyari ang makakaapekto tabi sa tuya. Southwest monsoon makakaapekto tabi sa Luzon and Visayas. And unitabi o. Utong mga lugar tabi, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. Occasional rains. Hadun tabi kan habagat. And Metro Manila, the rest of Luzon and Western Visayas, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Iyon man sa natabi na eh. Zambales and Bataan, monsoon rain. Sa Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Good morning pa rin tabi kay Doc Glenn. Tadeos Isip. Hello po. Pabati man tabi Jason Arimado tapos kay Jeremy na nagtaga ano? Hindi ko doon inaram. Hello kay Sally Lagillas. Good morning. And sa mga taga First District, hello po sa mga listeners natin dyan sa may San Carlos, Tabaco City. Good morning. Mga taga San Miguel Island, kumusta na tabi? Ikaw mo dyan. And mga taga Catanduanes, hello. Dyan tabi sa Part Cantiwi, Albay. Good morning. And sa mga taga Third District and bagi po naman ang Sorsogon, magandang umaga. Pa-shoutout tabi sa Crispy King Store at mga office staff na pirmi na gadaog tabi sa 97.1 OKFM. Especially tabi kay John Ray Ahero. Sa inin tabing ano ni? Sa inin tabi ining Crispy King na ini? O Crispy King Store crew at mga office staff na pirmi na gadaog tabi sa OKFM. Salamat tabi sa indo. Especially tabi kay John Ray Ahero. Sige tabi, mga taga Crispy King. And dyan pala tabi sa Senangan, and dyan tabi sa may 101 Shopping Mall. Kansarong kalo daw tabi. So sa kuya, kaya tabing aeroplano, dyan ko tabi pigpa-park sa may side na yan. Dipisiton tabi pag nagtaraning ang aeroplano, dyan tabi sa may atubangan gan Legazpi City Public Market. Baka magsara gida na biyo. Kunde ikamasa gidan, ikaan makasa gida. Siyempre, habo, ipalaksa mo ta kung i-adjust tabi nila. Depisil ang bayan motor mo dahil nakalak. Diba? Patikwil tabi nila sa driver kang EBR847 si John Militante na pirme nagadangog sa imo. Hello po, EBR847, John Militante. Good morning. Ingat sa na pirme sa pag-drive pa di. Oh, ini nagitigitay tabi ko kayo na eh. Tang nakasulatig di. Good morning, Kapa Morgan. Pasado tabi kay Charmel, Grace, and Clint. Kantog na o Taisan. Oh, ako tabi si Darugdug Jason. Mako tabi ako si Kapak Morgan. Oh, kung itong takatabi, 755. De problema. Para ka. Oh, siguro naka-program ini tabi ki Pading Morg. Kami ni Pading Morgs. Masay daw tabi kami taon-taon ta. Garo may nag-imbitar sa muya sa daraga. Sino tayo may imbitar sa muya sa daraga naman? Sab-sab na tabi kami duman sa Arong Ninda. Pag-imbitar na kami ni Paning Morgs. Dahil may pati aram kung sa inang haroma. Sa inaw kami kumpak nun may tabi ni Kapak Morgan itong dudumanan may taon-taon. Oh. Kapak Morgan, pag ikatabi ni nag-aparisir, tapag abot mo ni tabi, kukulutong takambiyo. Pade, Paning Morgs, baka naman tabi, dahil ka mag- baka tabi day ka mag-aparisir. Oh, kay po ando man sa imong aparisyon. Aparisyon? Anong aparisyon? Mag-aparisir. It's okay. 7551, no problem. Pwede ko magandang si Kapak Morgan. ninong tabi ni Ann Luis Belenso, si Apple. Ninong ini kan bunso ko. Ayan. Ninong ni Ann Luis Belenso, si Kapak Morgan. Oh, di ba? Kaya magpani kami. Oh. Pwede mo pa shout out listening in Get Radio here in Ginubatan. Ginubatan pa sa nag-get radio ka na with Teacher Paul. And more power request ko tabi. You are the one who makes me happy and everything else. Dalod ng kisang pasyalto tabi sa poging-pogi sa sarili na si John Ray Ayero na sa office pero ang isip na sa pistaan. Talaglalala tabi ang imot kan kanin. Dahil nakulong mga kamo dyan ang manok. Dasmagan mo na tabi ang mga manok nindi dyan. Tayo na. Yugon mo ah. Poging-pogi sa sarili si John Ray Ayero na nasa office pero ang isip na tabi nasa pistaan. Oh, mag-absent na ko na. Oh. Nakulong ba kamo dyan ang lana? Nakulong ka mong manok. Ay nako. Ay nako people. Ayan, grabe nang tiwa-tiwa ako. Mareklamo naman tabi si Ricky Dinos si Marcel Lanternuga. Ayan, tiwa-tiwa mga 10 minutos may duwang dango, may duwang dango, may duwang dango, may duwang kuspa na. Dahil kapangyami na pundo. Ay katabi siya Dori. Ano man tabi ang masasabi mo tabi siya Dori?
1: Taman ang tabil.
0: Sarok man ini. 21 minutes after 9 o'clock.
2: Time check is brought to you by
3: Whirlpool Home Appliances. That make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
4: 97.1. Magbabalik kami. Okay,
5: gusto ko? Okay ka!
6: Estudyante, teacher, working professional na looking for quality laptop? Tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Ligas, Pacific. Malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.
0: Ang sabi man tabi ni Koy Guaps, pasyat o tabi kay Bilas, Johnny, and Tisoy. Hello tabi kay Koy Guaps. Ano nga ni pwede sa pangarang kan sa imong sisigan tabi Koy Guaps? Namiss ko na su sisig ni Koy Guaps. Basta kanda kay Bilas yata tabi Johnny and Tisoy. Uyugun mo an. Garo ako.
7: Trifee. Sumunisipi kita.
8: Tapos sa palengke.
7: Tapos.
8: Aray ko.
9: Nagbalik ang kulog.
10: Ay sus.
9: Baghat iyan.
10: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
9: At ilawas.
10: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog.
9: At diskarte ko.
10: Asin ngunyan.
9: Diskarte mo naman ma'am.
11: Lexilon Forte.
12: Kaskas banat sa apat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
16: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam. Kalutong-lutong. At malinam-nam. Na La Casa de Lechon. Formerly, Morada's Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kaysara. Siguradong mapapawaw. Ang iyong mga bisita, matatagpuan sa market site na Regalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
17: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. And we are accepting walk-in clients. First come, first serve. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service. Sa Toyota Albay, padaba mi kamo.
18: Ilong Ranger?
19: Sa hiling mo, ano ang? Sip-on o bakong sip-on?
18: Bako yan. Daiman ini Matagos.
19: Ang hatching sa kanokno, inot na sinyalis anin sip-on.
18: Sip-on dagos?
19: Iyo! Yaon dyan ang pinakadakol na virus in sip-on, tapos pinakalangkaw ang viral load sa mga inot na aldaw ni sintomas. Nakakaulakit! Mag-Neosef C plus 40 na! Igwang zinc that helps boost immunity. Nagtutuwang nga ni mas bilis galing sa sintomas in sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise kumpara sa previous formulation. Sa inot na sinyalis ni sip-on, tulos mag-Neosef C plus 40 with zinc.
1: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: At Lucky Educational Supply, we give you
11: papers, rulers, notebooks, pens, binders, folders, envelopes, markers, pencils, punchers, books, whiteboards.
5: You name it, we have it all.
11: Stationaries, greeting cards, calculators, sporting goods, posters, attaches, erasers.
5: Lucky Educational Supply, growing with you through the years. Right in the heart of Legazpi, Lucky Educational Supply, your step to the future.
14: Balik eskwela na.
10: Balik Lucky ka.
14: For your complete line of school and office supplies, come to Lucky Educational Supply, Bicolandia's complete bookstore. Visit their branches in Legazpi City, Daraga, Naga City, Sorsogon City, and Tabaco City.
15: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng best cafe.
5: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
14: Solid ang tugtugan pag Okay FM ang pinakikinggan.
9: Okay FM
13: Joyride.
0: And 9:26 in the morning, and excuse me kung natabi ikinitigitabi sa kansyon nita, medyo malumuyo na kansyon na. Sisiraman ako paghapon, nag-plaka-plaka tabi ako sa arunduman sa may balkon mini tabi at hindi tugtog ko. Nagano'ng kaning version ni Barry Manilow kang old songs ni David Pomeranz.

0: Yan tayo mga kaibigan ng song na big
1: ano ni?
0: Kumbaga na wala tabi su David Pomeranz feel kang kansyon ni ta. Ibinasi man tabi sa apod kini sa style ni Barry Manilow, no? May mga alanganin na pagkakanta pero nasiraman ako magdangog. Kita na ko na hindi. Dahi ko man hindi kita hindi ko pansin na may mga plaka ko na hindi gini. Actually, itong plaka halin sa OKFM. Ikparoro ko pag patutok ka. Sabi ko, ba ganyan pala nining kantang ini ni version na ini ni Barry Manilow kang old song. Anyways, una naman tabi ang Westlife.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulap.
9: Solid ang tugtugan pag Okay FM ang pinakikinggan.
10: Okay FM. Joyride.

0: 93.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Karo may tabi si Dalong Dugation. May na-request tabi kang Islands in the Stream. Dolly Parton and Kenny Rogers. Mas kaya naman tabi. 3810. Puro ka kanukuhan tabi. Sige. Dolly Parton and Kenny Rogers. Sige. Ngayon tabi ang sayang request. And Dalugdug Jason, pa-shoutout mo tabi kay Jenny Rose Henito na naghihintay mag alas 12 para magipiesta kahit di niya kakilala tapos mag-take out. O naman tabi, sige. Balon tabi ining song na Christmas song na niya, no? Sige. And, oy, ang sa tuya tabing planong, suggestion tabi na ulam tabi ingon yan, pork adobo recipe. Pork adobo, walang naman daw ngayon. Hari tabi sa panlasangpinoy.com, no? Sige daw. And, syempre, bago tabi yan mga kaibigan, mga tungag, bakal na tabi ka mo kayong mga ingredientes na kay puan tabi nganing maduto ining pork adobo recipe. Ay, inano ko na pala ini na take up po na pala ini cancer on down. Iba naman tabi ang hanap punta. Sige, tanda na, balikan na tabi, ana. Ayan. Tanda, balikan na. Oy, Paskong-Pasko na tabi ang sa tuyang karating. Ipagpanagos tabi ang sa indong paghatod kan sa indong mga greeting. Sige tabi, isa sa tuyang text line na 0931-106-7672. Pwede man tabi ka mong mag-comment. Duman tabi isa sa kuyang post. Duman tabi sa kuyang FB page. Ang FB page ko tabi, dalog... Ay, bako man FB page. FB lang pala, sorry. FB. FB lang, ha? Sa kuyang profile, no? Nyor Belenso, N-Y-O-R Belenso. Sige, ha? Yun, ha? 12 minutes, mga kaibigan, before sumabit ang 10 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Neosep C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: In every afternoon,
4: ining lalakni, pag nagkanta, garo nag-arual na baka.
5: Dalugdug Jason.

0: Sumugod sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: Manay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.

0: 97.1 OKFM. That's Kenny Rogers sa kanyang I'll Be Home for Christmas. Salamat po sa favorite ko na duet na Manay Dolly and Manoy Kenny. Ayan. Actually, tabi, iyan na kanta nga na Islands in the Stream. Composition tabi yan kan Bee Gees, no? Ginibong nagibo tabi so Bee Gees ki sarong bilog na album para kay Kenny Rogers, no? So gamos tabi naman ng mga songs naman sa bilog na, na album na ito, puro tabi ito ginibo kan Bee Gees para kay Kenny Rogers. Darugdug Jason pa request tabi kang When Love and Hate Collide sa paborito kong barkada na si John Ray Ahero. Magandang umaga. Hablasing tabi sa mga taga Baskaran Drag Albayna tabi sa pinsan ko si, sa Villanueva family. And papuko tabi kay Joel Basco turugon pa tabi Kuya Jason. Joel Basco! Joel Basco, matala daw nai!
1: Kang aki pa ako. Si Nanay ang perming nagaataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nagaataman sa iya. Gusto mi, perming marhay ang sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni Bulong niya, inaaraming muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
2: Pagabot sa Bulong, dapat hiyang. Sarong paginomdom, halik sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
3: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
4: Take a relaxing moment for you. Welcome to Isabel Massage and Spa. At Isabel, we aim to satisfy, refresh, and comfort you with our services that relieve stress and detoxification. Our best services includes Hagod ni Inay Massage, Isabel Signature Massage, Estera ni Mai Overload Massage, Alignment, and Hayahay Massage. Isabel Massage and Spa, located at Orense Building, Washington Drive, Legazpi City, right in front of Mercury Drug, Washington. With our new branch along Alternate Road, East Washington, Legazpi City, at the back of UST Hospital. For reservations,

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hey, baby, catering service na!
3: AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
2: AVP Catering Services.
3: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Solid ang tugtugan pag Okay FM ang pinakitinggan.
8: Okay FM
9: Joyride.
10: This song is brought to you by
11: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making you

0: Hoy na tayo mga tungag ang tips kung paano tabi i-prepare asin lutuon tabi mga tungig ang chicken adobo. Again, sa mga palapa tabi na nadumong, sigurado marana tabian, pwede na tabi na pang taguliyab. Budak bagol. Alright? Sige. Uni tabi ang pinaka-primerong instruksyon. Ayan. Tultugon da tabi subawang using a mortar and pestle. Ayan. I-combine tabi ang chicken, soy sauce, and sutinultog tabing bawang in a large bowl. Mix well and marinate for at least sarong oras. Yung mapagutok ka kayo, mga alas tres, no? The longer the chicken marinates, the better the flavor. Sige, mangutok kita, tabi kayo, mga alas sais na banggi. Ayan. Number three, remove the chicken pieces from the marinade using kitchen tongs. Oh. Scoop out the crushed garlic with a slotted spoon. Reserve the garlic and marinade separately, no? Inito na tabi so cooking pot. And ibugtak na tabi sa tulong tablespoons na cooking oil, no? Ayan. Pag mainit na tabi sa lana, pan fry the marinated chicken for 2 minutes per side. Siyempre, kung tabi yan, pagbukag, bukag-bukagin, ha? Haliun tabi sa chicken from the pot and set aside. Igilid tabi, be. Buo na tabi kang remaining cooking oil in the same pot, no? Number 8, add the garlic from the marinade and saute. Oh, idagdag na tabi mga tungang su bawang, ali tabi sa marinade and gisahin hanggang magburo brown. Oh, ibalik na tabi su manok sa chicken pot. Ayan. Dagdagan tabi kin remaining marinade, whole peppercorns and dried bay leaves. Oh. Ulaan tabi kisaro may kabanga na cups na tubig. Asin, halaton, magkalakaga. Ayan. Lukduan tabi bi and simmer for 30 minutes or until the chicken becomes tender. Lukduan tabi for 30 minutes o kaya hanggang na maglumoy. So, chicken. Ayan. Number 13, ibubuk muna na tabi su vinegar. Halato na magkalakaga for 1 minute without stirring. Day tabi pagbukagin, ha? Then, continue simmering uncovered for 15 minutes. Aray, mga tamang, mga lasiting banggi, manguto na kita, no? And number 14, add the sugar and salt as needed. Bukagin, then turn the heat off. Oh, palsakon muna tabi sa imong stove. Subagol tabi, sibyan muna tabi, kitubig ta kaning mapalso. O kung ako tabi, sarap, iwaragas mo tabi. So. Iwaragas mo tabi, subagol muna tabi, so pudpud ta kaning mapalso. Transfer to a serving plate, serve hot with rice, share and enjoy. O, syempre, magkaraon na tabi kan sa tuyang chicken adobo. Kung dahil katabing chicken adobo, makipiesta sa daraga. We play the hits, okay,
1: FM. Rain, rain, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
1: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

93.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Karamitabi ang hangaw ni Dalugdag Jason. Ngunyan tabi na pagkaaga. Oy, horoscope tabi kan mga Virgo. Maswerte ngayon ang panalapi maging ang anumang uri ng relasyon. Kung may negosyo, maganda ang kita. Ang matagal mo nang hinahanap ay makikita o matatagpuan. Ang numero dapat mo tamang itaplak sa angog mo, 26-37-42 and Fuchsia. Oh. Dibi naman tabi kita nyo sa Libra. Ayan, libreng bra. Ayan, iwasan ang sobrang pag-iisip ng malalim at ang pagkaseryoso dahil kalusugan ang bibigay. Ang numero 26-29-41 and Brown. Scorpio, mauhulog ang damdamin sa isang bago o dati ng kakilala. Kung sisimulan mong ipahiwatig, magiging kayo. Ayan. Lagan mo sa color for the day, kayo na. 13, 27, 36, 41, and Peach. Sagittarius, magiging maluwag ang mga oras mo ngayon. Ang pangako ay matutupad. Kaya lang, dapat mag-ingat sa sunog. 16, 25, 33, 44, at Blue. Ang dapat mo tabing ipaipit sa imong yuk-yuk. Ayan, Capricorn. Capricorn, may konting problema sa aspetong pinansyal pero may paraan sa pagresolba. Ito pa rin ang pangako. Ayan, ang numero 11-13-27-39 and yellow. Ha? Kulay yellow. Aquarius, kung magiging emosyonal, talo ka dahil hinanakation ang mapapala. Kung may problema, hanapin ang solusyon. Or hanapan ng solusyon. Like naman sa call for the day, 15, 16, 22, 39, and Royal Blue. Pisces! Malamang may gagawing paliwanag sa iyong boss o sa nakalimutang pangako, isang pangyarang masaksihan. Ang numero 15, 20, 23, 35, and red. Kulay red. Ayan. Aris! Taglay mo ang kakaibang lakas ng loob para makagawa ng isang desisyon. Iwasan ang kontrobersya o away, ha? Or away. Ha? Ang numero 13, 19, 26, 37, and navy blue. Taurus! Dito naman tayo sa Taurus. Ano tabi ang Taurus sa Bicol? Ha? Taurus. Bakong higot. Taurus. Ayan. Magandang takbo ng lahat ng uri ng relasyon at ang plano para sa minamahal ay maisasagawa. Oy! 15, 28, 29, 38 at Peach.

Naman ay may kumakalaban ng lihim sa iyo. Doblehin ang pag-iingat at pagmamatsyag. Magiging masaya ka. Oh, paugmaon ka tabi sa numerong 1227, 3644 and kulay birdie. Birdie. Ayan. Cancer, malaking epekto sa buhay, pag-ibig ng pagbabago ng isang desisyon. Ito ang ituloy ang napagkasunduan. Magkipagkasundo tabi ka mo sa mga numerong 18, 26, 29, 30 and cream. Higit naman tayo kita, Kicho Malio. Hindi magugustuhan ng mga kaibigan ng mga kilos mo ngayon. Magiging irritable. Oh, irritable ka at bugnutin. Dapat supilin. Lucky number set call for the day, 12, 22, 24, 39 at kulay think. Think na think. Sige, 11 minutes. Ay, oh, no, it's 13 minutes tayo mga kabigyan after alas 11 in pagkaaga. And, ayan. Luto na tabi ang ulam. At mapapaulala ka tabi sa siram. 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka.

0: Hoy, happy fiesta tabi darang albay. Ngayon tabi na September 8. Ayan, sa kapistan tabi kan Our Lady of the Gate, Nuestra Señora de la Portería. Ayan. Sige. Happy fiesta tabi sa mga nakipiesta. Ano man ining text ini? Ayan, ano chat ini? Nyor, pwede katabi mag-boses cowboy na naman ngunyan. Ano na naman ini nakipiesta pa naman ngunyan?
1: Taman ang tabil.
0: Kumanta ka tabi nyo ki sarong pang cowboy. Ano na naman tayo nagkaisipan dito? Ako na naman tayo para arana tulog ka mga kansyonaan. Ha? O sige, pabigyan. Sarong sana. Ma-episode ako. Sarawain mga kini. Oh.

0: Oh, yun na tabi na. Makalit sa tabi. Yugun mo yun eh. Makalit sa tabi na pitik. At papagbigyan sa atas ng mga resulta, unang mga sarawain, eh, nilalo sa mga amigo ko tabi ng mga sarawain tabi, yung kutoy pareho ko. Ano na naman ini? Pwede mo tabi, Jason Payton su, then ni Brad Paisley ta. Ka? What? Ano? kabusis mo baga ito, Jason? Kariguan man. Sarong istansa sa natamaw rin ako. Hanggang sarawain ini mga akin na
1: I remember

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
0: OKFM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: God's Law of Love. Ang sampung utos ng Diyos. Unang utos. Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos. Huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos. Mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos. Huwag kang papatay. Ika-anim na utos. Huwag kang makiapid. Ikapitong utos. Huwag kang magnakaw. Ikawalong utos. Huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos. Huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos.

Lunch time till break time. Lahat ng yan, gusto mong i-mine. Mahamiso ng mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na kontra diabetes. On OKFM, it's Sugar Asukar.

0: Molly. Oh my God, I'm such a catfish.
1: OKFM Time. 12:16. Time check is brought to you by
2: Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
3: Sinasabi ko po sa inyo, kahit pananghalian, ang hinahanap ko merienda. 'Di ba? Grabe yung epekto ng time check talaga niyan. Hanggang ngayon, amazed na amazed pa rin ako. Anyways, oras, hatid din sa atin ng Nin's Cafe. 23-in-1 premium coffee mix with Consental Brain Enhancer at 100% organic. So ano pa, itry nyo na ang napaka-healthful sa memory at ang napaka-healthing Nin's Cafe 23-in-1 premium coffee mix. Now available at Nin's Wellness Center. Sabi nga ni isang taga-daraga, uno barang? Una lamang? Sabi sa mga taga-daraga, padin nga kita. Padin kita! Ulayin. Ulayin ngayon. Nag-aalat na lamang ngayon. So, minudo ngayon. Di na ngayon sa mga pag-iribata. Ulayin ngayon. Ano ngayon kung may natarapas ato na lichon kawali ngayon dito? And all roads lead to Daraga Albay. Yee-hee! Happy Fiesta, Banwang Daraga. Happy Fiesta, Nuestra Señora de la Porteria.
0: Wow!
3: Ang aming pagpapaabot ng aming greetings, no? Sa lahat ng, what do you call this one? Sa lahat po nga mga ka-okay po natin dyan sa Daraga Albay. Happy, happy Fiesta! Nako, isa sa pinakamasayang lugar na may piyestahan mga ka-okay. Kasi nga sa Daraga, di ba? Talagang buhay na buhay ang selebrasyon ng kapiyestahan. Ano? Viva Nuestra Señora de la Porteria! Viva Ina! Ang satuyang ina kang Daraga Albay. Ano ho? So happy, happy eating na lang sa lahat ng mga ka-okay po natin na naimbitaran. Ano? Naimbitaran sa kapistahan. Sabay-sabay nating ipagsigawan ng mga hindi na-invite. Sana all! Yan po ang epekto ng ano. Yan ang magandang epekto po ng maraming friends. Ano, may friends ka from Legazpi City. May friends ka from Albay. Dapat may friends ka din sa Daraga, ha? Para ganyan itong kapistahan na narurunduman ka mga kuki. Ano, may isasama ka sa mga imbitasyon. Diba, Marco family, ako si Daddy Archie, tsaka si Mommy Jinky, ano lamang bara? Uda sana ngayong basang-basang? Babatiin natin si Kuya Arkin and to Aya. Hello Arkin and Aya, magandang tanghali, da basang sugar ng imbitar, napauno! Sabi, naragin yun, ano? Sabi ni Kuya John Patrick, ano? Napauno sugar! Da barang! Anyways, we're on till 3 with your DJing Mahamis na kontra diabetes!
4: We love you, sugar! Sugar na! Azúcar pa!
3: Sugar! Azúcar! Gusto ko! Okay ka! Okay.

0: Sweet lunch break. Nagpapatuloy with Sugar Azucar. Nako, Sugar, talagang matamis ang aming pananghalian today. O, diba? Sabi nga nila, ang motto nila, piyesta kaya, magbayad. Piyesta kaya, magbayad. Ano? Agta, mag-ecobag. Bago na pala yung kasabihan ngayon. Dati sabi nila, agta ngayon, malansi. Ano, ngunyan, agta, mag-ecobag. Anyways, sige lang, nguya-nguya lang kayo habang ini-enjoy niyo po ang sound trip while nakikifiesta. Ano ho? Sugar, pag-greet naman po ng baby girl ko kahit late, pagpahabol na rin. Last August 31 pa po birthday niya. Ay, batiin natin si Tiffany Isabella. Yan.
1: Happy birthday!
0: Hello, Ate Tiffany Isabella. Happy, happy birthday to you. Tsaka, happy birthday din sa unico iho ni Vice Mayor Mark Aguas na si Alonzo.
1: Happy birthday!
0: Belated happy 7th birthday, Alonzo. Happy, happy birthday to you. And speaking of Santo Domingo, batiin din natin, sabi ni Councilor Clara Gregorio. Sugar, ang lakas-lakas po ng sound trip dito sa Barangay Market Site sa pangunguna ni Kapitan Ching Balute. Makusugon po ang speaker naka OKFM.
2: Wow!
0: Salamat po, Barangay Market Site. Diyan po naman sa Santo Domingo Albay at sa buong Barangay Council ng Barangay Market Site Santo Domingo Albay. Alright! At ang oras sa buong Pilipinas, 14 minutes before hitting 1 and time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, pati na rin ho ECG, X-ray at mga libreng gamot. Bisitahin niyo po sila, Premier MD located along Quezon Avenue, Legazpi City near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
3: Gusto ko, okay ka.

0: Uya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OK FM. Just the whole OK ka. There you go. A Bonnie Tyler original na namaalam po nung nakaraan, di ba? Giving tribute Westlife with a Total Eclipse of the Heart. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Good afternoon, everybody. Sweet afternoons po ulit with your favorite love songs till 3.
1: You can do
0: it! It's a Tuesday, September 8, 2026. Kung kailan naman ako nag-on ng microphone, saka naman sunod-sunod yung mga messenger ninyo. Ano ba? Point ng point. Di ba pati si ating nasa jeep na patingin sa cellphone niya, oh. Te, wag assuming. Sa akin po yung mga messages na yan. Pero minsan sa bahay ninyo, no, speaking of tunog ng cellphone, ang lakas-lakas ng tunog ng cellphone, tunog ng cellphone o kaya ng messenger ninyo, pero yung kapatid mo o yung nanay o yung tatay mo, hindi man lang masagot-sagot yung cellphone na yan.
2: Oh, and that!
0: Nakarelate ba kayo? Yung tipong kailangan nyo ng reply, ni isa sa bahay ninyo walang sumasagot. Parang inabot na lang. Nag-chat ka ng umaga tapos yung reply, gabi.
2: Oh, and that!
0: Ganon din ba kayo sa bahay ninyo? Ma, ngayon, pakipunpun nga kayong vanilla ibay ko ta nagtatagiti na kaya. Nag-text, nag-chat kang aga, tapos nag-reply si mother mo. Ay, ngaya, sorry ngaya, baba. Turumugo na ngayon sa bago. Gabi na nag-reply, no? Alright, so hello na lang po sa lahat ng mga parents po natin na nakikinig ngayon, no? Mga mama, papa, nanay, tatay, hello po sa inyong lahat. Salamat for making us part of your daily habit. Okay, sana lahat ng tatay katulad ni OG Diaz. OG, di ba OG Diaz? Matindi ano? Kasi nung birthday yung kanyang anak, who turned 25 years old, binigyan niya ng 1 million pesos.
2: Oh, di ba? Winner!
0: Parang yun yung deal niya sa anak niya. Si kilala naman natin si OG Diaz, di ba? Ano yan, sa showbiz, isa sa pinakasikat na chismoso. The writer pala. Sorry na. Showbiz journalist, di ba? Showbiz writer. Tsaka talent manager din. Parang isa sa mga naging arrangement niya sa mga anak niya. O pag ikaw ha, ikaw na anak kong babae, pag nag 25 years old ka, tapos single ka pa, wala ka pang jowa, di ka pa nag-asawa, wala ka pa, di ka na buntis, ririgaluan ka ta ng 1 million pesos.
2: Wow!
0: At yun na nga mga ka-okay, oh, di ba? Feeling ko, di ko alam kung tatay ko ba to si OG Mia. Parang ang ganda ano naman nun, di ba? Parang nakaka-impress naman na motivation sa kanyang anak. Pero sana yung anak naman ni OG Diaz, mag-asawa naman siya. Kasi, di ba, sa panahon ngayon, ang daming teenage pregnancy, di ba? Because of social media, ang aga-aga mga ranking, di ba? Ang aga-aga maglandi. Para naging motivation yun sa daughter ni OG Diaz. Alright, anyways, ang oras sa buong Pilipinas, 21 minutes after 1, and time check ay hatid po sa atin ng Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1, masarap na healthy pa!
3: Sugar! Asukar!
4: Okay ka!
5: This song is brought to you by
6: Leon Extra Strong Beer! Bangis mo!

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: May

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. There you go. Jerry Maya with Nanghihinayang. Sugar, good afternoon po. Pag-greet naman po kami dito sa CDRRMO Legazpi. Lalo na po kay Sir Vincent Francis Ramirez. Thank you and more power, brother. Gusto ko, okay ka. Naho, maraming salamat po, brother Mark Kevin. At sa maka-okay po natin dyan sa CDRRMO Legazpi. Yan, kay Sir Vincent Francis Ramirez. Kung nawala man yung CDR King, at least andyan pa rin kayo. CDRRMO Legazpi. Bakit, Sugar? Anong connect sa CDR King nung CDRRMO? Wala lang na ano, pagkapareho lang sa letter. Ano yung CDR King na yun, namiski yung mga nung panahon na may mga nililigawan pa kumuha, mga kokino. Yung mga blankong CD, ano. Tapos magbe-burn ako ng mga kanta para sa nililigawan ko. So, ayun, lahat busted. Anyway, salamat na lang po mga taga-Legazpi CDRRMO. And malakas po kayo dito sa Virac, Catanduanes.
1: Wow!
0: Sabi yan ni Sir Rodel Reginaldo. Hello, Sir Rodel, the Reginaldo family of Kabaangan, Legazpi City. Sa mga okay po natin dyan sa Virac, Catanduanes. 42 minutes after 1 and time check ay hatid po sa atin ng Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Sweet afternoons with Sugar Azucar.
2: OKFM! Gusto ko, okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. There you go, a song dedicated sa mga babaeng hindi makatiis ng walang jowa. Ano? May kilala ka bang ganun? Goodbye, girl. Yung kaka-break pa lang sa isang boyfriend, tapos makita mo, iba na naman yung boyfriend. Ganon din, di lang mga girls ha, ganon din sa mga boys, di ba? Nakita mo, iba pa lang yung kasama, tapos ngayon, iba na naman yung kasama, no?
1: Oh, in the...
0: Oh, kayo na ang taking advantage the fountain of youth, ika nga. Alright? Sa mga ka-okay po natin na... Siguro ng panahon nangolekta din ng jowa, no?
1: Aw, inda!
0: Sige nga, text yun naman si Sugar Azucar. Ikaw, tiyo, tiya, ang panahon nangolekta ka man ki ilusyon. Anyways, ang oras sa buong Pilipinas, 4 minutes before hitting 2. And time check ay hatid po sa atin ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Also brought to you by, of course, Premier MD, your clinic, right in the heart of Legazpi City. Hatid din sa atin ng...
2: Alaksan Extra! Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: Papa, gusto ko. Okay ka.
4: Okay, FM!
5: Gusto ko. Okay ka.
6: This song is brought to you by
2: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. There you go. The youngest sister of the King of Pop, Michael Jackson. Na si Janet Jackson with again. Third and final hour of Sweet Afternoons. Ang oras, alas 2:13, mga ka-okay. At ang katanungan ng lahat, mga taga-daraga, may igado pa ba? Sugar, pasado alas 2 na ngaya. Anhapot mi ngaya, may natada pa lamang ngayang mahablang ka. Ha, may mahablang ka pa lamang ngaya. Sugar azukar, biyat na lam. Alright, ano na lang yun. It's for you to know, ika nga. Ang oras sa buong Pilipinas, tumutunog pa si Sugar. Ayan, may tunog pa. Ayan. May napipindot ng mali si Sugar Azucar dito. Anyways, ang oras sa buong Pilipinas, it's exactly 14 minutes after 2. And time check ay hatid po sa atin ng Best Cafe. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa.
1: Okay, FM!
2: Gusto ko, okay ka.
3: This song is brought to you by
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: 107.1 OKFM. Gusto ko. Okay ka. There you go. Stevie Wonder. You are the sunshine of my life.
1: You do.
0: Tinatanong ko lang kung ano, kung may igado pa sa Indo, bigla man ako tigpalsukat ki kuryente mga kuke, no? Para sabi ko, pasado alas dos! Ang tanong, may igado pa lamang sa Indo? Tapos biglang brown out kay Sugar Azucar, no? But anyways, maraming salamat po for joining me for the past 3 hours of pure music and fun with a little bit of a little bit of kiti-kiti of kuryente. Pasensya na ho. Ganyan talaga sa Albay. Saying hi again to Sir Rodel Reginaldo tsaka sa mga ka-okay po natin dyan sa Virac Catanduanes. Magandang hapon po sa kanilang lahat. And of course, ang mga ka-okay po natin dyan sa San Roque, Legazpi City, the Serrano family, lalong-lalo na kay amigong Archie Serrano.
2: Yay!
0: Alright, amigong Archie, hello to you. And once again, sa mga ka-okay po natin dyan sa Daraga Albay, happy fiesta po. Ma'am Shoni, Ate Shon! Ihanda na ang red carpet kay Sugar Azucar. Ilabas mo na yung tinatago mong yung parang fruit salad, di ba? Ihanda mo na yung pandan na buko salad. Ma'am Sean. So, tigtatagama mo lang kay Sugar Azucar. Grabe! VIP, ano? Natangaya sa muya ang ngaya, Sugar. Pag duman niyan, pa-dessert siya na sa muya ang ngaya. Gulaman, ano? Pero so, nag-arabutan niya sa ka-opisina ni mama niya. Tigluwas niya sa leche flan. Sa muya ang ngaya, Sugar. Kasalamis ang ngaya. Imbutido sa ngaya. Pag-abot nga kang mga amigo ni Papa niya, may dinuguan ngayo. Pinagkaitan na mamamiesta, no? Sige, minsan nga may mga ganyan talagang kapalaran po tayo bilang nakikipiesta. Alright, that's about it for your Dijing Mahamis na kontra diabetes.
3: We love you, Sugar! Sugar na, azúcar pa!
0: Sugar, azúcar, mapa sa inyo ang tamis ng buhay!
2: Yay!
0: Mapa sa inyo ang tamis ng fiesta sa Daraga!
4: Wow!
0: Kasi gusto ko! Okay ka, bye-bye!
5: Sugar! Azúcar!
6: Okay ka!
7: This song is brought to you by
8: Alaksan Extra! Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!

0: Eka.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: Huni na at sa indong kapa, kapartner na mahigon sa...
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mabapat aghoy. Andro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatarihit, sigurado ika mapapapikit. Kakangiri. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morganatic!
2: Automatic!
3: Gabagaman!
4: Ay, ay, ay, we take it high, ay, ay, into the sky, ay, ay, come on and fly, ay, ay.
1: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, marahay na hapon! Welcome po sa Rush Hour ngayon na September 8, araw ng Tuesday. Fiesta sa Daraga. Happy, happy fiesta, people of Daraga. Yeah, kita po, mag-iriman na naman until 7 p.m. para sa katuyang program. And yes! Pwede na. Ayun, pwede na po. Tayao na akong umana sa indong DJ pagkahapon. Hindi po ang sa indong kapasadang cowboy na mahilig sa Ohoy! Kapa Morgan na habang nagugurang, mas minatindi sa Tirikwilan.
5: Anong naang?
1: And talking about Tirikwilan, sige na tabi. 0931-106-7672-0994-47-9117. And gaya ng dati, ako na pa bahala sa music and the Itaconsuelo sa Merindalan. Bahala naman kamo.
6: OKFM!
2: Gusto ko

0: San Miguel Foods.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
3: Mahalagang paalala,
2: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: 97.1 Okay FM. Gusto ko okay ka. Ohoy! Tikwilon tatabi ang mga taga Baclayon, baka kay Albay. Especially mga taga Purokdos. Mga taga Purokdos, Baclayon, baka kay Albay. Pigmapatikwil tabi ka mo ni Jonah Bernal Barcelo. And maray na hapon tabi kay Lane Medalia and kay Bert Maldonado. Yes, kagawat Bert Maldonado na pirming naka OKFM. And siyempre pa sa mga Grab drivers na naka-tune in sa atin palagi. Ayan, mga Grab drivers, lalong-lalo na kay Janji Villarreal Giriba. Na pirming man tabing nakatutok sa to. Sige, maraming thank you. That's Big Boom. And that song was brought to you by
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Gusto ko, okay ka.

0: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Sarong Aldaw, naghilingan si Digo Asin Piping makalipas ang haloy na panahon.
2: Nampading Digo, ika na iyan? Isos, long time no see. Masarigong ka na baga? Ano sekreto mo ta masarigong ka na?
3: Sa gin ini padi. Sa gin.
4: A few months later.
2: Lumpading Digo, ika na iyan? Garur na ta, nangangayagat ka. Maniwangon ka na baga? Ano nangyari sa imo ta, maniwangon ka na?
3: Sa gin ini padi. Sa gin.
1: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's complete bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

0: naman tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: ako. Okay ka.
1: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya payakap sa yakap.

0: Michiap. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Hi!
3: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
2: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
3: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
2: Oh!
3: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga! Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
4: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na dito. Sige, babay na muna.
5: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
6: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali.
9: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil.

0: ng pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: Sisa Resto Bar, located at 2nd floor Biak Realty Corporation Building, Lakandula Drive, Tagas, Darga, Albay. For promos, visit their FB page, Sisa Resto Bar.
1: Isang patunay na magandang binibisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na La Casa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kaisara. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433. O kaya naman sa 0915-631-5769. O ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
4: Sa panahon ngayon, dapat mabilis at legit ang service. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Kompleto at maasahang medical care. We have laboratory, animal bite center, ultrasound, and doctor's clinic. We offer fast and accurate diagnostics. Protect yourself and your family. Punta na sa St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Located at ground floor, SKD Building, Imelda Rosas Avenue, Bitano, Legazpi City. In front of SM City, Legazpi. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Committed to your health every step of the way.

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Matay na hapon tabi kay Ma'am Ophelia Bongkodi. Nailat ko na na sa laso ano ko ah. Madali na tabi ata. May pagtikwil ito si Kuya si Ma'am Ophelia. Kaya lang yun duman sa sarok kong page. Ano? So balikan ko na lang ini tabi Ma'am Ophelia Bongkodi na asensya na. Medyo nagka-Korean so Kuyanda cellphone. Nagka-

0: nagkabirilot. Good afternoon once again kay Phil Balila Jr. Alright, and family dyan sa Del Rosario, Santo Domingo, Albay. And maray na hapon po sa gabos ng mga nagmamaneho kansain ng mga bihikulo sa mga oras na ini. Sa inman po kung mapasiring, siguro masundo, ano, maalas 5 na. So iba man tabi, siguro masaod. Oy, talking about masaod, maray na hapon po sa mga yaon dyan sa Legazpi Public Market, especially mga taga Nong Meat Shop. Ayan, maray na hapon mga taga Nong Meat Shop, and gabos po ng mga paratenda, tienda dyan ng tutok sa tuya dyan sa Legazpi Public Market. Maraming maraming thank you po. And always listening po ang mga taga Hands Refreshment Kiosk and Legazpi Night Market Vendors. Oh, so maraming maraming salamat din. Ano, mga taga Legazpi Night Market Vendors, good afternoon sa Endo. Nakapwesto na naman kamo dyan, ha? And also, mga taga Hands Refreshment Kiosk. Nakakamiss ang Hands Refreshment Kiosk. Mga ano rin daw, tumapasirin kita dyan. Tangan mo, karuprup naman kita kang Hands Refreshment Kiosk na yan. Masira mo, ano? Sige, 4:48 po ang oras.
1: This time check is brought to you by
2: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact Parts and Accessories at 0917-707-1058 and Customer Relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mi ka mo!
1: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
2: Digo, anong gusto mo sa sarong babae?
3: Anong gusto ko? So, matipid.
2: Ay, aramo ka subago ang kinaon ko, Kendi.
3: Mas matipid pa.
2: Niluwa ko. Balon ko pa sa aga.
4: Kompleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Purok 3, Anislag, Daraga Albay, Purok 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabili!
5: Hello, September! Ano tabi nigwa sa September? September, part kang taon na garo, standing at the threshold. Hali sa tag-init, to tag-uran. Onem, pagbabago kan panahon. Init, lipot, lipot, init na igwang epekto sa satuyang health. Mainit pagkaaga, asin mauran sa pagkahapon. Nakakaloka yan, be! Lalo na kung maluyan immune system mo, ay nako, sipon is waving at you. Hello, runny nose, asin pagbahon. Sa oras na makamati kienot na sintomas nin sipon, mag-Neusep C-plus with zinc na. Mantang tigo para pahaloy kaya, mas nagdadakol na ang sipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot na aldaw kan sintomas, yaon man dyan ang pinakadakol na sipon virus kaya dapat aga pa natulos. Kaya sa first sign of sipon, Mag-Neusep C-plus with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Tabang nga ni mas malikas marahay sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay asin matipid kumparado sa pabayaan na maggrabe pa asin mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos man makakabalik sa trabaho asin mga importante gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon, Mag-Neusep C plus 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neusep C plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!
3: Morgan, Morgan. Gusto ko, okay ka.
4: Ang Morganatic
5: Automatic.

0: Ha? Kaya para sa kulugan hawak dyan, aram na ang gigibuhon nindo ha. Digdi ka na sa mas mabilis at mas maray. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Kaya paling kusinero, sige sa na. Dahil bali ng pirming dangdang sa kalayo buda, pirming makukulugan hawak mo. Uya naman ang New Alaksan Extra na 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Kapa Morgan!
2: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. That is Maroon 5 and She Will Be Loved. Kapag Morgan po dito sa Rush Hour, pero maya-maya tugtugan na lang muna, no? Kasi may lakad kami ni Don Emilionario. Baka lamang makasigyapot ki Malandribo. Kaiba lang si Don Emilionario. Ayan, sige. Oras sa tayo para kita mag puroknitan ko na, no? 3 minutes na lang, 6 p.m. na. And may dumalo nga kami ni Don Emilionario. Kaya, sige. Pero ang tugtugan, maiiwan dito po sa inyong paborito, 97.1 OKFM. Initabi si Kapa Morgan, minasabing, saga naman!
1: OKFM! Gusto ko, okay ka!
2: This song is brought to you by Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: But kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sangkot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
1: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashana Mall Legazpi, one-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothings, in RTW for men and ladies, and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs, playground for kids, office and school items, sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashana Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashana Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashana Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashana Mall Legazpi.
2: Sa uma, dapat pirming uragon sana.
3: Pero aban-aban sana. Yaon na ang kulog niyang lawas.
4: Iguang ekstrang panlaban dyan. Ang aramtang alaksan, extra uragon na.
5: New Alaksan Extra. Ngunyan, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra! Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
8: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na Lakasa de Lechon. Formerly, Moradas Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regal Bay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang anong Facebook page. La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
9: Kang aki pa ako, sinanay ang perming nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perming marhayan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni Bulong niya, inaaram mi muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Aram mi na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
10: Pagabot sa bulong, dapat hiyang. Sarong paginumdum, halik sa RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
11: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Yeah!

0: pinag-alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
1: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ruby Rose po.
1: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
2: Aklan po.
1: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
2: 53 po.
1: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Yes na, yes po.
1: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
2: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
1: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
2: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, ginapo na, nakapupo po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Nagawa digdi. Nagtrabaho ko sa Manila.
1: Nagtrabaho ka pala sa Manila? Dahil kalamas ako nagtaram-taram? Ha? Duwang taon ako digding balik-balik. Duwang taon takang piganap. Di ko lang ang atraso mo sa kuya.
0: Oh, nga ta, ano man nga na yung problema mo sa kuya? Ano nga ta, tatiganap mo ako?
1: Nakalingaw ka na garo. Bako may utang ako sa imong 5 mail, mabay daw kang utang. Dahil ka pati nag-reply sa messenger.
0: Oh, dahil man kaya pada ako nagsisingil ki utang.
1: Dahil nagsisingil din, nagsisingil. Uriyo, bayaran ko na sa utang ko sa imo. May tubo na nasang ribo. Sa masunod nga ni, dahil ka magpautang kung dahil ka totoo magsingil.
2: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka!
3: Hi!
4: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga! Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
6: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
7: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Pag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaan Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.
8: Try fee.
9: Sa munisipyo kita.
8: Tapos, sa palengke.
9: Tapos,
8: aray ko.
10: Nagbalik ang kulog.
11: Ay sus!
10: Baghat iyan.
11: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
10: At ilawas.
11: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
10: diskarte ko.
11: Asin ngunyan.
10: Diskarte mo naman, ma'am.
12: Rexino Forte.
13: Kaskas banat sa apat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

0: Wala na rin eh.
1: Ay, nagkakaon kaya ako panikikake. Kaya sinabay ko na sa juice.
2: Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
3: Ang healthy naman ng anak mo.
4: Nako, sakitin din yan.
5: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus, araw-araw.

0: Heto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka?
2: Mga ka-okay na kumakayod pa? Shoutout sa inyo! Dito, kayo ang bida! Big na!

0: Late night friend ba ka mo? Music Nati, love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo.
1: At

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka?

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Jaymar, Dodo Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali!
1: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027 at ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
2: Good morning!
3: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
5: Kasangga at Kalusugan!
3: Coming up next!
5: Coming up next!
3: Coming up next!
6: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga suliranin pang kalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudulot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala, Mark Stevia Food Supplement. Sadyang ginawa mula sa katas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalansya ng sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan. Mark Stevia Food Supplement. Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
7: Another quality product of Jaymar Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
8: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
9: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
10: Kasanggang Engimar Camonias.
11: Engimar Camonias.
12: Engimar Camonias.
13: Engimar Camonias.
14: Camonias. Camonias.
15: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: sangga at kalusugan. Sumasa himpapawid ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.
1: Jimar Camonias.
2: Jimar Camonias.
1: Jimar Camonias.
2: Camonias.
1: Camonias.

0: magandang umaga.
1: Magandang umaga.
0: Heto na ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camonias.

0: maraming salamat at good morning sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga taga-pakinig. Good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga suki? Kumusta na yung ating kalusugan? Gusto po namin kayo'y maging malusog. Huwag lang nating kaligtaan ang pagkonsumo nitong ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Yan po ay Frobin Intested na po. Kaya't huwag po tayong mag-atubili na mag-purchase ng ganitong produkto. Yan po sa mga drugstore, pharmacy, grocery, sa mga tindahan, mga parents kong minamahal. Ano? Magaganda po kasi yung ingredients, kaya mabisa po siya. At talaga namang marami na pong nagpatunay sa kanyang kahusayan. Kaya nga po hanggang ngayon po siya po yung palaging nangunguna sa merkado kapag po naman sa kaping may herbal. Ano po? Kaya congratulations sa ating lahat, ha? Congratulations sa ating mga parents. Ano po? Sapagkat hindi po kayo nagkamali ng inyong tinatangkilik na produkto. Talagang nariyan po yung mahusay na produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na yung ating mga kasangga sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao? Kumusta na ang mga kasangga natin sa Visayas region? Maayong buntag sa inyong atanan. Nawa po'y kayo'y nasa mabuting kalagayan. Mga taga lugar po ng ano, ng Samar Province. Ano po, good morning. At sa mga ating kasangga dito naman sa bahagi po ng Leyte Province. Mga probinsya po yung ating binabanggit. Ano? Kaya malusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa. Salamat po sa inyong pagtangkilik. May mga mahusay pong drugstore dito sa ating lugar, sa lugar ng Samar Province at Leyte Province. Diyan po kayo pumunta, sigurado po makakabili po tayo niyan. Ano? Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, ito pong Mark Cafe with brown rice extract, Mark Juice, Mark Capsule, Mark Up Capsule, ito pong ating Mark C Vitamin C plus Zinc. Siyempre, nariyan po yung ating Mark Stevia. At nariyan din po yung ating produktong napakahusay din, mga parents kong minamahal, ang sabong gandang natural herbal soap, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya good morning sa ating lahat, ha? Ang mga nakikinig nating mga kasangga nating Bisaya. Kumusta po tayo? Ano? So dito po naman sa bahagi ng Bicol Region, lalo po sa mga taga Sorsogon. Ano ba yung tapat ng Sorsogon Island? Dito pong Masbate Province, ani? Kumusta po ang mga taga Masbate? Salamat po sa mga taga Masbate Province. Ano? At dagang salamat po. At kayo po ay patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Diyan po sa may bahagi ng Legazpi, ha? Yung Legazpi po ay dito pong lugar po ng Albay Province. Ano? Kumusta na po tayong lahat mga taga Legazpi? Kumusta na ang pagkonsumo natin ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated? Kasama po yung mga kasangga natin sa bahaging ito ng Camarines Sur, Camarines Norte, itong Catanduanes, yan, ha? Yan po ang Kabikulan, mga parents kong minamahal. Salamat sa mga Bicolano at Bicolana. Good morning. Maayong adlaw sa inyong atanan. Or marahay na aga, mga taga Bicol. Yan. Diyos mabalos. Kaya sa ating lahat, huwag nating kalilimutan na may produktong nasa mga tindahan dyan, nasa mga drugstore, pharmacy, grocery, yun pong mga produktong binanggit po natin, lalo na po ang produktong Mark Cafe, honey. So good morning sa ating lahat. Tawag po kayo sa 0918-2777-888 at magminsahe po tayo kung sakali po, honey. At tayo po na may nandito lamang at na nakaabang sa linya na binanggit ko po, 0918-277-888. So, paano po mga parents kong minamahal? Good morning sa mga kasangga natin sa buong bansang Pilipinas. Ako po'y magbigay muna ng ilang paalala sa programang ito, tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
1: Dahil ang Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig!

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Musta po tayong lahat, malusog na umaga habang tayo po ay humihigop ng masarap at dekalidad na produkto ng Gemma Herbs Incorporated, lalo na po itong produktong Marcafe at Marchoco. Atin pong suriin yung mga sangkap na nakapaloob po dito sa ating masarap na Marcafe, ang sarap ng natural. So, Agaricus Blase Moril Mushroom, yun po yung isa po sa nangungunang ingredients o active ingredients ng ating produkto. Ito po yung tinatawag po nating kabuti na kung saan ay napakahusay sapagkat ang dami pong benefit na makukuha po tayo. Ano? Maraming benepisyo siya para po sa ating kalusugan. So, yung pong mga active ingredients natin para sa ating produktong Marcafe ay nakatutulong po para palakasin ang immune system ng ating katawan para labanan ang mga sakit o karamdaman mga parents kong minamahal. Ano? So, Agaricus Blase Moril Mushroom na nagmula po sa bansang Brazil, sa bansang China, sa Japan. Ito po ay may mababang calorie content na makatutulong sa ating pagpapalusog. Agaricus Blase Moril Mushroom. Yan po ay napakaraming benepisyo na kung atin pong i-research ay talagang masasabi po ninyong kailangan po ninyo ito. So yan po ay sangkap ng ating produktong Marcafe, kaya dapat nagmamarkap itong ating mga parents. At nang sa ganun naman po ay hindi masayang yung mga ibinibili nila ng mga ordinaryong kape sa merkado. Ano ba yung mga tinatawag na ordinaryong kape? Yung pong walang herbal extract. Basta kape lamang, creamer, kaya po ay sugar. Ano po? So, hindi po yan kaping may herbs, kundi yan po'y ordinaryong kape lamang. Ang kape po na Marcafe, special po yan, mga parents kong minamahal. Talaga namang ang hangarin po ng company ay makatulong sa ating mga parents. Kumbaga, magabayan, ano ba ang dapat nating kinakape tuwing umaga para maging malusog po tayo. Ay siyempre, yung dapat mayroong benepisyo. Ano ba ang benepisyo? Siyempre, yun na lang pagpapalakas ng resistensya natin, ng ating immune system. Malaking tulong po mga parents kong minamahal, lalo na kung tayo po'y nakukompleto ang nutrients sa katawan sa pamagitan ng mga herbal extract, abay, wala naman basta makakapasok na sakit sapagkat protektado po tayo. Pananggap po natin yan mga parents kong minamahal, ano? So yung isa po, yung isang sangkap ng produktong Marcafe natin, yung pong tinatawag nating Panax Ginseng, ano? Ito po ay halaman din na tumutubo sa bansang Korea, sa northeastern China, at doon po sa mga malalayong lugar sa eastern Siberia. Yung pong

0: mal ng ginseng. Yan po ay ginagamit bilang isang medicinal plant sa iba't ibang uri ng karamdaman. Talagang marami na itutulong po nito eh, sapagkat yung mahinang daloy ng ating dugo pwede pong matulungan nitong ating panak sa ginseng. Para po sa maliwanag na explanation nito pong tinatawag nating panak sa ginseng, yung ginseng root extract, mga parents kong minamahal, ito po ay kilala bilang Korean o Asian ginseng na talaga namang tanyag po sila, ha? Bilang isang halamang gamot na ginagamit sa traditional na medisina para po sa enerhiya, sa talas ng isip at sa ating kalusugan. Kaya ito po yung ating ginamit na sangkap, dahil unang-una po ay sadya na po itong napatunayan. Marami na pong nagpatunay na sadyang mahusay po itong halaman na ito. Talaga namang ito'y ginagamit na pambabad sa mga inumin. Katulad ng wine, ano po, nakababad po yan. Para sa mga nag-iinom, ay di siyempre kahit papaano nag-iinom ka, meron kang magandang herbal extract na nakapaloob doon sa iyong iniinom. Ay nang matuklasan po yung tungkol sa ating kape, ay di siya pong pinaglagyan po ng ganitong klase. Sapagkat based po doon sa sa survey, ay talaga namang marami po ang umiinom ng kape, kahit kaping ordinary, na sa ngayon po ay lumipat na po sila dito sa ating dekalidad at mabisang markape, mga parents kong minamahal. Yun pong ating beneficyo nitong panak sa ginseng, mga parents kong minamahal. Ano? Ito po ay sadyang nakapagbibigay ng enerhiya. Tumutulong labanan ang labis na pagkapagod at nagbibigay ng lakas sa ating pangatawan. Isa rin po ito sa nagpapatalas ng isip, mga parents kong nakikinig. Maaari pong mapabuti ang memorya, konsentrasyon at bilis ng pag-iisip. Isa pa po ay nagpapababa ito ng blood sugar na nakatutulong para sa pag-control ng asukal sa dugo para sa mga taong may type 2 diabetes or pre-diabetes, mga parents kong minamahal. At isa pa, mga nanay kong tagapakinig, ito'y nagpapalakas ng immune system ng ating katawan, pinapatatag ang resistensya laban sa mga karaniwang sakit tulad ng sipon at trangkaso. Kaya nga ito po ay talagang magandang klaseng sangkap din ng ating produktong Markafe na palagi nating nakikita dyan sa ating mga billboard, lalo po dito sa Kabikulan, ito sa bahagi po ng Quezon Province, ito po sa Visayas Region, at dito sa bahagi po ng Kamaynilaan, at dito sa Central Luzon at kalakhang North Luzon. Ano po?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. And Jimar Camonias. Jimar Camonias.
0: Ito po, mga parents kong minamahal, pasintabi po sa ating mga nakikinig, yung pong kalusugang sexual, ito'y tumutulong sa pagpapabuti ng libido at mga sintomas ng erectile dysfunction. Yan po, para sa ating mga minamahal na mga kalalakihan. Tapos, mga parents kong minamahal, kung tayo po ay laging kumukonsumo nitong ating produktong Marcafe na may sangkap na agaricus blasphemeril mushroom at tapanak sa ginseng. Napakagandang kombinasyon po ng mga yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya napakagaling ng ating produkto. Napakahusay po. Tayo po ay nakaka 14 years na po para po dito sa produkto po natin na siya po'y nangunguna pa rin hanggang ngayon na Kaping My Herbal na iniinom po ng ating mga parents sa Kabikulan, Kabisayaan at dito sa bahagi po ng Kalakhang Luzon. Kaya congratulations sa mga parents natin. Kung kayo po'y nakikinig sa mga oras na ito at iniinom natin ang Tatak Marcafe, ay napakaswerte po natin sapagkat tama po ang binili ninyong produkto, mga parents kong minamahal. Yan pong produktong Marcafe. Ano? Kaya yung ating mga parents, lagi nating iisipin, ano? Yung ating mga nanay na nakikinig, mga tatay, minsan po kasi kayo po ay mayroon tinatawag na parang akala mo kabiguan. Opo, akala nyo kabiguan. Halimbawa, kayo nagmamarkafe pero ang iniisip naman ninyo na kayo'y gumaling sa inyong sakit, gusto nyo instant, hindi po ganun yun. Hindi po ganun na maging instant ang pagpapagaling ng sakit. Yan po'y ginagamot. Ha? Ginagamot yan. Ito po sa pagiging food supplement ng ating produktong Marcafe, mga parents kong minamahal. Yung po bagang tayo'y may panangga sa sakit. Dahil yung po mga herbal extract talagang sadyang panangga yan. Dahil sa kakulangan ng mga sustansya sa ating makinakain, ito po ay napupunan ng mga produkto ng GMR Herbs Incorporated na may mga sangkap na mga herbal plants, mga herbal extract, mga parents kong minamahal. Kaya wala dapat tayong masyadong expectation sa mga bagay na yan na kumo narinig po natin na ang isang produkto ay nakagagaling, ginagawa na po nating gamot. Mali po yung ating paraan. Hindi po yan gamot sa totoo lamang. Ha? Hindi po gamot ang kape. Yung pong mga herbal extract na nakapaloob po diyan, mga parents kong minamahal, ano? Yan po yung ating panangga. Yung mga benepisyo na binibigay po niya sa ating katawan, yan ang ating panangga. Alam nyo ba, mga parents ko, kapag umiinom kayo ng Marcafe, hindi naman dapat nating pakiramdaman kung ano man po yung inaasahan po natin tayo gagaling. Isipin nyo, isang buwan kayong nagmamarcafe, hindi ba nyo alam na lumalakas ang immune system ninyo? Hindi kayo napapasukan ng sakit sapagkat malakas po ang inyong immune system at resistensya. Kung kayo po'y gumagaling, magpasalamat po tayo, mga parents kong minamahal. Bakit? Sapagkat yun nga pong mga herbal extract na yan, yan po ay tumutulong para ma-correct yung ating katawan sa pamagitan ng mga nutrients niya. Kumbaga, kung may kulang tayo sa ganitong katawan ng sustansyang hinahanap, maaaring nakuha ng katawan natin sa pamagitan ng mga herbal extract, yung mga benepisyong dapat ay mapakinabangan natin ng ating katawan, ayun na po yun. Kaya minsan, kapag nag-expect po tayo, tayo pala may sakit, igagamot natin yung Marcafe, ay di hindi po magkakaigi. Ang gamot po ay nasa doktor, inire-reseta po yan. Ang kagandahan po kapag nagmamarkape tayo, naiiwas po namin kayo sa mga maling kape. Mga maling ingredients na hindi na pag-aralan ng husto, hindi dumaan sa proseso, hindi po naka-align sa FDA. Yun po ang itinuturo namin sa inyo. Kaya dito sa aming produkto, ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Kaya safe po tayo sa pagkonsumo po ng Marcafe. Nakarinig lang si nanay na gumagaling yung ganun, may gumagaling sa ganung produkto, so good agad. Hindi pinag-aralan yung produkto. Ang tawag doon, budol. Kaya yung aking mga parents, tinuturoan ko lang po kayo ng tama sapagkat tungkulin po namin ang magsalita po sa radyo para ma-i-announce yung karapat-dapat na produktong ginagamit po natin o dapat gamitin. Ano po? Maraming produkto sa merkado na pwede rin makatulong sa atin, lalo kung yan po ay galing sa doktor, yung mga gamot, pwede po yun. Pero kapag sinasabi nilang ang kape ay gamot, ay medyo tinatanggihan ko po yan. Kasi baka mamaya may sakit kayo, ipaggamot nyo yung markup, hindi naman kayo gumaling. Ang markup po sa mga sangkap niya ay nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan at nakapagpapalakas ng resistensya. Ay kapag tayo po'y malakas, ang kilos, maganda ang kilos, maliksi, talagang kumbagay masigla. Ang sakit po, hindi nakakapasok basta. Di tayo kayang igupo kapag tayo po'y masigla ang immune system at malakas ang pangatawan. Tapos sasabayan pa ng exercise, paano makakapasok yung sakit. Yun ang kagandahan. So ito yung tama, mga parents kong minamahal, baka hindi nyo alam. Ito po yung tama na sinasabi ko sa inyo. Kaya wag tayo masyadong magpaniwala dun sa sinasabing yung kanilang kape ay nakagagamot ng sakit. Hindi po. Ang kape po na may mga herbal extract ay nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan at resistensya. Nalalabanan natin ang mga sakit na pwedeng pumasok sa atin anytime. At nakakaiwas tayo sa kaping walang benepisyo. Sapagkat kapag markapi po, napakarami pong benepisyo para sa ating katawan. Kumbaga nagkakapi ka din lamang, wag nang yung ordinary, kundi yung kaping may herbs na. Tulad po ng markapi, na sigurado po ang ingredients. Yan po naman ay napakatagal na. Kaya yun nga lang po, kailangan tuloy-tuloy kong ipaliwanag sa inyo, sabihin sa inyo, na huwag sana po kayo magkamali sa mga pinipili ninyong inumin sa umaga. Narito po kami sa inyo para tumulong, sabihin sa inyo kung alin talaga ang mahusay. Ito na po, markapi po, napatunayan na po mga parents kong minamahal. Marami na pong nagpatunay kung gaano siya kahusay. Sana po wala kayong sakit sa mga panahong ito dahil kayo laging umiinom ng markapi. Yun lang po mga parents kong minamahal. Kaya lagi natin tatandaan as food supplement po ang ating produktong markape. Ano po? At wag nating gawing gamot ang kape. Wag po. Wag nating gawing gamot. Inuulit ko. Basta ang gawin po natin sa markape, kaya ka nagmamarkape, umiiwas ka sa kaping mali, sa kaping walang benepisyo, sa kaping ordinary, sa mga nakaka-nervous na kape. Pero ito po, ito po ay nakaka-relax sapagkat puro mga herbal extract. Mababa sa caffeine content sapagkat hindi natin kailangan nervyusin si Kasanggang Injimar dahil ayon sa doktor bawal sa atin yun. Kaya tayo'y nakapagpalabas ng ganitong produkto dahil po sa ating health. Ako na lang po yung reference ninyo na dating walang markape dahil sa ating mga dahil sa ating kalusugan, ang doktor po'y nagpayo na bawal magkape si Kasanggang Injimar Camonias. Kaya lang sabi ko, ito yung aking lakas, ang produktong kape. Kaya nag-isip tayong gumawa ng gaitong kape para mapababa yung caffeine content, sinamahan natin ng mga herbal extract. Pero nakapili tayo ng kaping mahusay na nakaka-relax, hindi po nakaka-nervyos, hindi nakakataas ng acid. Kaisa-isang kape po ito na tayo lang po ang gumagamit. Yun ang pagkakaiba. Tayo lang po ang gumagamit ng ganitong klaseng kape na pinili sa mga napakaraming kape sa merkado. Yun po tinatawag na coffee bean. Yun po yun, ha? Coffee beans. Yan. Yan po yun, mga parents kong minamahal. Ano? Kaisa-isa po yan. Kaya walang katulad ang produktong markape. Kaya yan po ay sumikat, nakilala, napakatagal na pong panahon, mga parents kong minamahal. So yun po, mga kasangga, at bigyan natin ang pagkakataon ng patutuo ng ating parents o ng ating mga parents na kumukonsumo po ng ating produktong markape. Maraming salamat. Malusog na umaga sa ating lahat. Maraming salamat po at bukas po ulit tayo, mga kasangga. At ako po'y bumabati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
3: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na maagad yung pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikha ang ating karamdaman, maniwala na kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyan technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Evlive. At dito naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At para naman sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. ay love you all.
1: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Okay, FM time 5:31. Yeah!

0: Ito nang muli, si Ma'am Ninja Rosal sa palatuntunan, ikaw at ang iyong kalusugan.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
0: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
1: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nins Cafe. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Lady Lane.
1: Taga saan ka, Mami?
2: Santa Cruz.
1: Mami, ba't ka nagpunta dito? Ano yung dating sakit mo?
2: Hika po.
1: Tapos?
2: Puso ko.
1: Nagpa-palpitate? Madali ka bang hingalin? Madaling mapagod? Mga ilang oras na lang ang tulog mo sa hanggang umaga?
2: Madali lang.
1: 2, 3? Nagigising ka agad?
2: Yepo.
1: Ilang taon na yun, maming hika mo?
2: 2 taon po.
1: O, saan ka na po nagpagamot?
2: Ayun na, sa doktor po.
1: O, kumusta, gumagaling? O, kaya nagpunta ka na dito? Ilang buwan ka na sa aking umiinom ng mga supplement? 1 month? Nagkakape ka po? O ilang beses mo iniinom ng kape ko?
2: 3 beses.
1: Okay. Mami, kumusta na ang hika mo after 1 month? Andiyan pa ba? Wala na. Hindi ka na hinihika? Hindi tulad noon na ano ba yun noon? Everyday ka hinihika?
2: Ilang po. Isang 3 beses.
1: So ngayon, wala na. Yung paghingal mo, kumusta? Hindi ka na napapagod? Kumusta na ang pagtulog mo?
2: Masarap ng tulog mo.
1: Mga ilang oras na?
2: Mga 5.
1: 5, pataas. Oy, ang galing ni nanay. Ano? Sige nanay, nagpapainit ka ba araw-araw? Thank you, nanay.
3: Hello, mami. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Maria Montalana Surubillo.
3: Taga saan ka, mami?
4: Santiago or...
3: Mami, ba't ka nagpunta dito? Anong sakit mo noon?
4: Nahihilo ako. Tapos, namihina. Pagkatapos...
3: Hindi ka ba nakakatulog maayos?
4: Hindi ako nakakatulog ng maayos.
3: Yung pag-CR mo, normal o hindi?
4: Hindi.
3: Ano masasakit mo?
4: Yung... tuhod ko noon, mahihina.
3: Hindi ka na masyado makalakad ng maayos? Nakailang buwan ka na sa akin?
4: Isang buwan.
3: Oh. After 1 month, mami, na pag-inom mo ng supplement ko, anong masasabi mo na nag-improve sa'yo?
4: Lumakas na po ang...
3: Lumakas ka na? Kumusta ng pag-CR mo? Normal na?
4: Normal na po. Araw-araw na.
3: Yung pagtulog mo ba, nag-normal din?
4: Nadadagan yung oras ng... Pagtulog.
3: Dati ilan lang?
4: Minsan, nagka-limang oras.
3: Ngayon?
4: Aning, gano'n.
3: Oo. Tapos, kumusta na yung mga masasakit mo?
4: Okay naman.
3: Wala na? Yung tuhod mo, kumusta?
4: Okay na, tuhod ko.
3: Ano sabi mo, nagbagsik ka?
4: Bumagsik ka. Sabi ka na, anak, nanay, maray-ray na pag nangyayari to. Aura mo ngayon. Mukha mo, ala.
3: Anong iniinom mong kape?
4: Nins Cafe.
3: Saan mo tinitimpla?
4: Sa
3: Alkaline?
4: Alkaline.
3: Masarap?
4: Masarap.
3: Gusto mo lagi magkape?
4: Ayun na, parang na, addict na.
3: Sige nanay ha.
1: Hello, Mami.
5: Hello.
1: Good morning. Ano pangalan mo? Ma'am, kumusta po? Kang day ka pa nagiinom kape, pero ang beses ka mag-CR sa sarong simana.
5: Dua
1: lang? So, ibig sabihin, every 3 days ka nagsi-CR? Anong pagmati mo pag day ka nakaka-CR?
5: Marami.
1: Day, nagkukulog ang payo mo, ang tulak mo, nalilibong, garo day ka, ma'am, gari ka, ano day, nagkukulog ang tulak? Okay, kang nagkape ka na, kang nins kape, parang beses ka na mag-CR ang aldaw.
5: Minsan duwa, ang aldaw.
1: Maayos sa pagmate, magayon.
5: Nakatagyo nga ako tabi. Suta,
1: walo
5: mo yung anong kukaili.
1: Ang pag-CR mo. Parang beses ka nagkakape.
5: Ano, duwang yes, aga na nga ako.
1: Masira mo kasi ano.
3: Madam, ano pa sasabi mong natabangan kang nins kape sa imo, ayan naliog mo?
6: Ay, pagparainom ko po, eh. Ano po,
3: kay... Nescafe. Oo, nagsalit so goiter mo. Oo, pero aram mong may goiter ka, nahihiling mo.
6: Pero madam, kayto ka nagpamanila ako, nagpatsikap ang kainin. Sabi, ugat da ang nasore.
3: O, kaya nagbutog.
6: Kaya nagbutog. Pero kanso nagparainom na pang kape. Yun, nagsalit
3: na siliog mo, ano?
6: Eh, salamat po ako sa kape mo, ma'am.
3: Ay, very good ang kape. Ano pong pangalan mo?
7: Angelina po.
3: Oh, ba't nagpunta ka dito? Ano yung naranasan mo sa kape kaya ka nag-decide na magpa-detox? Anong mga sumasakit dyan?
7: Mga doktora, angot ako di man nagsasakit. So, pamamanid ko sa kasabi ni doktor, kolesterol ko, no?
3: Oh, namaradid ang gitis mo, buda kamay mo?
7: Opo, yan.
3: Haloy na yan?
7: Kuugos pa lang.
3: Oh, ngayon, mataas daw ang kolesterol mo. Anong binili mo sa kolesterol? Wala?
7: Turbastatin daw.
3: Hindi, nawala. Yung manid, hindi. Oh, sige, anong binili mo sa akin?
7: Kape pa lang.
3: Kape? Ilang box pa lang nainom mo?
7: Anim na, ano pa lang, kasi mayroon pa doon apa.
3: Anim na sa shake?
7: Yung bumili na.
3: Okay. So ano ang nangyari dyan sa kamay mo na wala ng pamamanid at sa paa mo?
7: Nawala sa kamay, sa paa, mayroon pang kamitid.
3: Konti, ilang sa shake ka pa lang?
7: Naka, ano pa lang ako? Anim
3: na sa shake? Wow, isang box pa lang, hindi pa nga naubos, may pagbabago na, ano?
7: Tapos, doon mo, ano ako ng katorbas at yun, tsaka sa high blood. Parang, lagi kong lasing.
3: So ano, iniinom mo pa?
7: Nagiinom pa ako, Dok.
3: Okay, kaya nag-decision ka na magpa-detox para mag-ano ka lang, natural. Nanay, kumusta? Ano po ang patutuo mo sa kape?
8: Ayun sa kape po, maganda po.
3: Anong?
8: Masakit-sakit yung tuhod ko. Nito, umano, gumagaling-galing na siya.
3: Oo, tapos ano pa?
8: Yung eye drops for pangkatak sa mata, nakiwanag po ang mata ko, malinaw.
3: Bakit? Malabo na? Babasa
8: ano ko, nagbabasa ko ng cellphone. Bubul-dubul yung litra.
3: Ngayon,
8: nababasa ko na.
3: Very good na, ano? Okay, sige.
9: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong ng pulver kaya din na kaping mince cafe na talagang marayin yung pag-inumon. Kaya kandinok nga ni, nag-testing ako sa premier talaga, nag-testing ako sa lang box. Ang nainom kang agon ko, nawara ang pag-anin niya, ang panghingal niya, maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga yung kape. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape. Aprobado.
3: Hello sir, anong pangalan mo?
10: Si Jeff Pangmaldo, Barangay Sanabus, Imbuakali.
3: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
10: Parang kung maganda sa pagmati namin, nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabili nito, pati ako,
3: nag-iinom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
10: Nakakatulog po ako.
3: Nang maayos? Yung pag-CR?
10: Yun po, yun ang maganda nun. Tala, araw-araw na akong siya.
3: Dati, ilang beses? Masa isang
10: tulo,
3: linggo?
10: Tatlo.
3: Tatlo lang sa isang linggo?
10: Opo, minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
3: Nakaka-double
10: pa.
3: Ay, wow.
10: Nakaka-double pa.
3: Ano, so, masarap ang tulog?
10: Nidire-diretso na po yung pag-CR.
3: Thank you.
11: Po si Ariel Dai, taga-Banuyo, Pilar, Sursugod. Matagal na po ako na hindi nagkadumi. Mga 3 months ngayon, nung malaman ko na may Nescafe, sinubukan ko na mag-inom. Ngayon, pagkasubuki ko, nakakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Sophie.
12: Opo, si Chelmar Bidan. Before ako nag-take ni Nins Coffee, bali nag-ego ako ni stage 4 sa heart. Then, minsan di ako nang natuhog. Nung time na ito, nagbakal ako ni Coffee, nag-take ako within 1 month. After ka ito, 1 month, nagpa-check ako sa doctor, nag-clear so, result ko sa stage 4 sa heart. Then, nag-okay naman so pag, sa pagmati ko din sa pagturong ko. Hanggang sa mga laboratory ko, nag-clear gawos.
9: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nan pulbar kayo din nakaping mince kape na talagang maray yung pag-inumon. Kaya kandinot nga ni, nag-testing ako sa primero talaga, nag-testing ako sa ng box. Tang nainom kan agum ko, nawara ang pag-ano niya, ang panghingal niya, maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nang bakal talaga ako ngayon, tang gusto ko talaga inong kape. Tang grabe ng kape, sinubukan ko, wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape, na aprobado.
1: Hello sir, anong pangalan mo?
13: Si Gaspar Maldo, Marangay, San Agustin, Buasan.
1: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
13: Pareho pong maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabili nito, pati ako.
1: Mayinom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
13: Nakakatulog po ako.
1: Nang maayos. Yung pag-CR?
13: Yun po. Yun ang maganda nun. Araw-araw na ako ni CR.
1: Dati, ilang beses? Masa isang linggo?
13: Tatlo.
1: Tatlo lang sa isang linggo?
13: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
1: Nakaka-double
13: pa.
1: Ay, wow.
13: Nakaka-double pa.
1: Masarap ang tulog?
13: Nidire-diretso na po yung pagsiyan.
1: Thank you.
14: Good morning, Ma'am Nins. Ako po si Josie na may problema po sa pagdumi, sa pagtatan, maluya, saka sa katurog, maluya. No, mag-take po ako ng Nins Cafe, naray na po ako, maray na sa pagkakan ko, pagdumi sa kaso, pagturog ko. Kaya salamat po sa Nins Cafe.
15: Ako po si Joby, station manager ka ng Sigaw FM. Actually po, since college pa ako, iga para tulugan ako ng payo. Pag nagkukulog siya, mostly niya abutin 2, 3, or 4 na aldaw. So, feeling ako kayo may bala na pain reliever sa bahang pag ako nagkaklase. Pag sobra ang kulog ng payo na namamatean ko, iga kaikuhanan ko na magbugtak na ni yero sa kayo. Tangani mawala ang pain. So, last month, nagpa-share ako sa office ni Ma'am Nins. Not to purchase kam products. Bata nga ni magkopirma kan kontra para sa radio program niya. So, pigtaol niya ako actually in 1 box na coffee and juice. Tangani na matry ko ang products. Actually, paldot ko sa house. Ta, bako man ako mahiling sa kape. Ibinugta ko sana siya sa kusina. And I almost forgot na ibo akong coffee and juice sa house. So one time, magabatol ang pagmati ko pag mata ko. Makulugon sa palyo ko. So haros di ako makabuwag, kara pati uluwan ko makulog. So sabi ko, balon ko daw na mag-inom kang kape. Then after 30 minutes, namatean ko na medyo nag-ian. Nag-ian sa pagmati ko, nag-ian sa palyo ko. Nawara paligdiit na sukulog kang kabala, kang uyungan ko, ang payo ko. So I'm so happy. Ngunyan ba ko na pain reliever actually ang naukambang ko, kundi coffee na. Kaya thank you so much.
16: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Nins Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak!
17: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
16: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
17: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran Albay.
1: beside Gidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Ning's Wellness Center, Tabaco Branch, ay matatagpuan sa Tomas Cabalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo!
0: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa NINS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan.
18: Hello po, ako po si Desiree Idaugan po. Dati po ako meron pong hyperthyroidism. Super payat po ako, 43 kilos po ako. Nagpakonsult ako kay Ma'am NINS. Nirecommend niya akong mag-detox po for 1 month. And awa ng Diyos po, nawala po yung hyperthyroidism ko, nag-okay na po yung laboratory ko. Hindi na po ako nagpapalpit. Hindi po din po ako humihingan. Sabi ko, salamat sa Diyos. Napagaling po ako ng NINS Wellness. Thank you po.
19: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan. Bumukol ko sa matres at saka sa leeg.
1: Kumusta yung bukol mo sa matres? May problema ka na ba dyan?
19: Ay, ito po, medyo lumiit na po.
1: Dati
19: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
1: yung bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
19: Opo.
1: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
19: Siyempre po. Kasi, okay.
1: Ilang doktor na ang pinacheckapan mo
19: yan? Dalawa na pong doktor ang pinacheckapan.
1: Ilang taon na yan?
19: 2021 pa po ito.
1: Oh, hindi pa rin natutunaw?
19: Hindi pa rin po.
1: Matagal bago matunaw?
19: Matagal bago matunaw. Oh,
1: nung pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
19: Mahigit 1 week na po.
1: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
19: Medyo lumiit na po.
1: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
19: Nga, malaki ng konti sa jolen.
1: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
19: Ay, hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan pong magpagod ng mapagod. Tingnan ko ka to kay mag-bleeding sa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
1: Wow, ang galing.
19: Kahit magpagod ako ng mapagod.
1: Ano masasabi mo sa mga product ko?
19: Ay, maganda po yung product nyo.
1: Kaya itutuloy mo?
19: Itutuloy ko po yung...
1: Okay, hanggang matunaw ang bukol mo?
19: Matunaw ang bukol.
1: O, malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
19: Malakas po.
1: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
19: Okay naman po.
1: Dati nakakatulog ka, hindi?
19: Saka po, nakakatulog pero pagising-gising ko. Ngayon, okay na po ito.
1: Oo. Oh, oh.
19: 4 na beses na lang ako umiis sa gabi, hindi na maya-maya. Ganun po yung nangyayari sa akin.
1: Maganda ang pakiramdam.
19: Ganda po yung pakiramdam po. Sarap matulog.
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
20: Ayun po. At that time po kay to, Ma'am, nagkaroon na po siyang PCOS. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa tonapitan beauty.
1: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?
20: Isang beses lang? Isang beses lang siya.
1: Ngayon, di sabi ng doktor may PCOS daw. Anong ginawa mo?
20: So sabi ko, try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nins. Kasi baka makahin sa'yo.
1: Makatulong.
20: Then,
1: nakailang box lang siya?
20: Ano lang? 3 siya. 1 box lang naubos niya. Tapos sabi niya sa akin,

0: Lumiin ba talaga siya?
1: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na.
1: Opo, monthly na siya.
0: Oo, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty. Yes, kaya lagi ka sa akin nakikinig.
1: Opo, nakikinig ako tapos sabi ko. Talaga yung mga product
0: mo. Ayan, effective. Oo, sige, pwede ka rin magkape dyan.
1: Opo.
0: May sobrang isa para sa iyo. Okay, thank you. Hello. Anong yes. pangalan mo?
2: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days sa pingaraw ko yan. Kunya, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Less kape. So, kinawa niya ako. Actually, free ah. Kinawa niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagdurog ko, magayuno na. So, tula ako talaga. Actually, medyo dirt na kula siya.
0: Bloated?
2: Bloated ako. Then, nagsali talaga sa pa. So, pasalamat ako maray kay Ma'am Nins because kung bako sa coffee niya, sa Nins coffee niya, siguro hindi ako magiging okay sa mong niya. So, thank you so much, Ma'am Nins. You're the best.
3: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center.
4: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasamang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center. Bago tayo mag-umpisa sa ating seryosong usapan, heto ang riddle para sa iyo. Ang maliit na organismo kapag hindi napuksa sa lalamunan ay pwede magdurot ng permanenteng pinsala sa valves ng iyong puso. Isipin mo yan habang tinatalakay natin ang rheumatic heart disease. Kailangan maging skeptical sa naririnig sa paligid. Huwag basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Ang streptococcal pharyngitis o simpleng sore throat na dulot ng Streptococcus pyogenes Group A Streptococcus ay hindi lang basta iritasyong sa lalamunan. Ito ay isang systemic threat. Kung hindi ito maagapan ng tama, ang iyong katawan ay magkakaroon ng autoimmune response. Ang immune system mo sa pag-atake sa bakterya ay pwedeng malito. Aatakihin ito ang sarili mong tissues, lalo na sa heart valves. Ito ang tinatawag na rheumatic heart disease. Ito ay permanenteng damage sa iyong cardiovascular system. Ang Streptococcus pyogenes ay isang gram-positive, non-motile, non-spore-forming coccus. Nagayos ito ng chains. Kapag pumasok ito sa pharyngeal mucosa, naglalabas ito ng virulence factors. Kasama rito ang streptolysin, streptokinase, at M-protein. Ang M-protein ang pamunahing culprit. Dahil sa molecular mimicry, ang antibodies na ginawa ng iyong katawan para laban ng M-protein ay nagko-crash react sa cardiac myosin. Ito ang simula ng rheumatic fever. Narito ang early symptoms, the acute phase, sudden onset of sore throat, ang hapdi at matindi, bigla nang dating, walang ubo o sipon, odinophagia, masakit lumunok, kahit naway nang, mahirap lunukin, fever, mataas na lagnat, misay lumalagpas ng 38 degrees Celsius, tonsillar exudates, may mapuputing nana o spots sa tonsils, cervical lymphadenopathy, magang glands sa liig, masakit kapag hinawakan, scarlet tiniform rash, minsan may rashes na parang lipa ang pakiramdam. Narito naman ang late symptoms, the chronic rheumatic heart disease. Kapag hindi ito na-eradicate ng maayos, heto ang mga senyales na nadamay na ang puso. Carditis, pamamaga ng puso, nararamdaman ng shortness of breath. Polyarthritis, masakit ng mga kasukasuan, lipat-lipat ang sakit. Chorea, involuntary movement ng mga muscles, madanas sa mukha at kamay. Erythema marginatum, mga mapulang marka sa balat na may malinaw na border. Subcutaneous nodules, mga buko sa ilalim ng balat, karaniwang nasa joints. Valvular stenosis or regurgitation, etong NK, ang valves ang nagiging matigas o hindi na sumasara ng maayos. Magre-result na sa heart murmur o heart failure. Bilang isang skeptical researcher, dapat mag-audit ang iyong environment. Ang streptococcus ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets. Huwag hayaang maging permanent host ang iyong anak. Ang bata ay dapat may strong immune support. Hindi sapat ang basta-basta pagkain. Kailangan rin sapat ng micronutrients para sa cellular repair. Ang Quantinine Plus ay nagbibigay ng essential minerals tulad ng magnesium, potassium at zinc. Ang zinc ay critical na immune function. Ang zeolite naman ay tumuturo sa detoxification ng heavy metals na pwedeng makahadlang sa optimal health. Ang pamamagaw inflammation ay kailangan kontrolin. Ang curcumin ay may curcumin at ginger. Alam natin na ang curcumin ay isang potent anti-inflammatory agent. Ang piperine sa curcumin ay napapatas ng bioavailability nito. Kailangan din ang katawan para laban ng systemic stress na dulot ng infection. Iwasan mga pagkain na mataas sa lectins at processed sugars. Ang asukal ay fuel para sa inflammation. Ang pagpapanatili ng sound mind at body ay nangangailangan ng strict adherence sa disiplina. Ang Julep de Orient ay naglalaman ng quercetin at astragalus. Ang quercetin ay isang flavonoid na nagbabawas ng mast cell degranulation. Ang astragalus ay kilala sa immunomodulatory properties nito. Importante na ang katawan ay hindi lang tumutugon, kundi nag-optimize. Sa panahon ng pagkakasakit, ang focus ay dapat sa pag-neutralize ng pathogen nang walang collateral damage sa iyong system. Tanda ng pagkakaroon ng streptococcus infection ay isang biological failure na kailangan itama. Hindi ito dapat baliwalain. Kung ang immune system mo ay distracted sa ibang bagay, tulad ng chronic inflammation mula sa sigaws, mas mahihirapan itong labanan ng bakterya. Ang pag-aalis ng anti-nutrients sa diet ay hindi option. Ito ay requirement. Ang iyong katawan ay isang system. Kung ang foundation ay mahina, ang bone structure ay bubuho. Ang pag-aaral ng biology at immunology ay hindi lang para sa mga doctor. Ito ay para sa sinumang nais magkaroon total control sa kanilang biological sovereignty. Ang pagkilala sa kaaway ay kalahati ng laban. Ang paggamit ng tamang tools at empirical data ay ang kalahati. Huwag hayaang maging captured sense ng iyong kalaman. Magbasa ng mga meta-analysis. Suriin ang mechanism of action ng bawat supplement na ginagamit mo. Huwag umasa sa placebo. Ang magandang talusugan ay nakukuha sa gawa, hindi sa pagkiling. Ang rheumatic heart disease ay mapipigilan kung ang diagnosis ay mabilis at ang treatment ay akma. Huwag mag-antay ng sintomas na malala. Kung may sore throat, i-audit agad ang severity. May lagnat ba? May exudates ba? Kung oo, huwag mag-atubili. Ang pagiging helpless ay hindi katanggap-tanggap. Kailangan ng proactive na action. Ang physical strength at mental readiness na nakukuha sa maayos na nutrition ay ang iyong sandata. Stand tall, see the flag. Huwag hayaang maanod ng maling impormasyon. Ang iyong heart health ay nakasalalay sa kung paano pinatakbo ang iyong daily biological routine. Ang bawat supplement sa ating database ay may specific function. Ang Minska Pinoy Ashwagandha at Ginseng ay para sa stress management. Ang stress ay nagpapatas ng cortisol na nagpapahina sa immune response. Ang mace juice na puno ng antioxidants tulad ng bumira at acai ay para sa oxidative stress reduction. Ang oxidative stress ay byproduct ng chronic inflammation. Kailangan mong i-neutralize ang mga free radicals na ito para gumaling ang iyong tissues. Ang Fit and Beauty na may probiotics ay mahalaga dahil ang karamihan ng immune system ay nasa gut. Kung sira ang gut, sira ang immune system. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking system na dapat ni-audit na regular. Huwag kang kampante. Ang mga pathogen ay nag-evolve. Ang iyong strategy ay dapat nag-evolve rin. One is none, two is one. Kung ang plano mo lang ay uminom ng gamot kapag may sakit na, wala kang plano. Ang tunay na plano ay prevention sa pamamagitan ng optical systemic health. Ito ang paraan para mapanatili ang iyong capacity for balance, ang kakayahang protekta ng iyong sarili at ang iyong pamilya laban sa kahit anong banta, biological man o iba pa. Ang puso mo ay hindi lang muscle, isa itong high-pressure hydraulic pump. Ang rheumatic heart disease ay mechanical failure sa system na yan. Kapag ang valves, mitral, aortic, tricuspid, o pulmonary ay na-damage ng autoimmune reaction, nagbababang fluid dynamics ng puso. Isipin mo ang isang tubo na may sirang check valve. Backflow ang mangyayari. Regurgitation. Ang pressure na dapat ay one-way lang ay nagiging turbulent. Ang turbulent flow na ito ay nagdudulot ng stress sa myocardium. Ang puso ay kailangan mag-compensate. lalaki ang chambers nito o magkakaroon ng hypertrophy. Ito ang simula ng heart failure. Hindi lang basta sakit sa puso ito. Ito ay inefficiency sa iyong mechanical system. Kapag ang puso ay hindi nakakapag-pump ng sapat na oxygenated blood, ang buong system ay nagsasuffer. Ang brain, muscles, organs, lahat ay kakapusin. Ang chronic inflammation ay parang kalawang sa loob ng makina. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Nice Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
0: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: 97.1 OKFM!
6: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all.
7: Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all.
8: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinuba Restaurant. All in one place, convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Albes Street, corner Fernando Avenue III, Doña Maria Subdivision, Tagas, Dargalbay.
9: Ay, hirap gumalaw pag may period. Lalo na kung bitin at hindi komportable ang pads.
10: Buti na lang, nandyan ang Frida sanitary napkins para sa akin. Sa murang halaga, may extra comfort and protection ka. Don't let your period stop you. Switch to Frida sanitary napkins. Para gaya ko, you can stay active, stay confident all day. Free the moves with Frida sanitary napkins. Mabibili sa mga suking tindahan malapit sa inyo.
11: Kmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, todo panalo at magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
12: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
13: 97.1.
14: Magbabalik kami.
15: Gusto ko? Okay ka!
16: Hi! Ako po si Dalugdog Jason. Gusto

talaga to? At paumay sa mga tirod. Makulugod makakudo at pero may umukon kung minapin doon. Kung siyaan minakura di? Tamlay as in mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason. Oh!

0: Cabate City, Rabax Pilar, Rabax Castilla, Rabax Piudran, and Rabax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabax.
1: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
2: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
1: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
2: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
1: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
4: Ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
1: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom, at syempre, barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Syempre, ang Best Cafe, mga ka-wellness, lagi natin binabanggit ha, napili ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili rin po ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal

0: Coffee Mix sa buong Pilipinas. Lumalabas ang Best Cafe ay maraming beses na pong tinanghal o ginawaran bilang pinakamagaling, pinakamahusay na herbal na kape sa ating bansa. Lagi po namin binabanggit yan kasi alam namin na yung mga tao na pumipili o gusto po ng herbal na kape, gusto nyo pong masulit syempre yung benepisyo sa inyo, yung tulong sa kalusugan. Ano po? Eh pagdating po dyan mga ka-wellness, ang isang patunay ha, na talagang nakakasulit kayo pag Best Cafe ang inyong piniling herbal na kape ay yung mga awards na binanggit ko ha. Kasi yung mga gawad na tinanggap ng Best Cafe, nagsimula po yan sa survey ano po ng mga nasabing award giving body sa buong bansa at lumabas na sa kanilang survey mas marami ang nagpahiwatig o nagpahayag na napakalaki ng tulong sa kanilang kalusugan ng mga sangkap ng Best Cafe. Kaya nga ang bigat eh, ang tindi ng award natin na pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape, kung gusto mong masulit ang tulong sa kalusugan mo, maging sa lasa, ano, sa aroma, tanggal ang stress mo, marerelax ka. Pagdating sa presyo, ikaw pa rin ang panalo. Dapat Best Cafe ang iyong kinakape. Maliban sa original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, syempre nandyan ang lalong pinatindi, lalong pinasarap at mas lalong pinarami ang sangkap para lalo kang makinabang ha. Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan yung paborito ng mga mag-asawa kasi yung mga ingredients nito, maliban sa tulong sa kalusugan, tulong para maiwasan ang maraming chronic diseases tulad ng cancer, high blood pressure, ano, diabetes, sakit sa puso, at marami pang iba, maliban sa tulong para maiwasan ang mga sakit na yan, tulong pa para magkaroon ka ng ekstrang gana at init, ha, para sa mga mag-asawa. Yan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, doon naman sa mga nagpapa-sexy, nagpapa-macho, gusto ng magandang katawan, ha? Andyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre, ang Tatak Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office, sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Kaya sigurado ka sa safety at quality, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet. Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
5: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtratrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan. Pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Masat Suwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Tomorrow Cafe na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
6: Q-Sai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ha, bago ko po talakayin ang napakagandang topic na dapat niyong marinig ha, yung i-discuss ko po mamaya, hayaan niyong muli kong ipakilala sa inyo yung ilan pa sa napakahusay nating mga produkto tulad po ng Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1 na nagsasangkap po ng purong katas ng mga gulay at prutas. Maraming tao, lalo na ang bata, ang hirap pakainin ng gulay at prutas. Siyempre, hanggat maaari talaga pong turuan natin sila na kumain ng prutas at gulay. Pero makakatulong sa mga tulad nila ang juice nating paborito ang Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1. Ang isang sachet nito, 28 pesos lang, litro pack na pang buong pamilya na. Kaya marami na po ang makikinabang. Eh, napakasarap pa. Pero higit yan, syempre yung sustansya mula sa mga gulay at prutas na sangkap nito. Bilang patunay, ang Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1 ay pinili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
7: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga pako estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Alright, oh, medyo bibitinin ko pa kayo ng konti sa napakagandang topic na naka-ready ngayong araw na to kasi ipapakilala ko pa sa inyo yung isa pa nating produkto. Kasi yung mga produkto na to dapat nyo pong makilala kasi siguradong makakatulong sa inyong kalusugan. Tulad ng Dr. M's Amazing Tea na nagsasangkap ng katas ng luya. May bonus pa ng turmeric at stevia. Ang isang tea bag templado na masarap na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Tulong para gumanda ang blood circulation, maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. At palibasa mayaman sa antioxidants, tulong para maiwasan ng maraming karamdaman gaya ng cancer, mataas na blood cholesterol, blood sugar at mataas na blood pressure. Ha, magtsatsaa ka ba? Eto na ang pinili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand. Ibig sabihin, pinagkakatiwala ang tatak ng herbal na tsaa sa buong Pilipinas, Dr. M's Amazing Tea.
9: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
10: Ang Dr. M's Amazing Tea.
9: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Alright, mga ka-wellness, eto yung topic na i-discuss ko. Meron kasi tayong texter, medyo curious siya. Ang sabi niya, Dr. M, magandang araw po. Alin po ba talaga ang mas magaling na herbal na kape? Yung merong lumulutang na parang dahon-dahon o yung walang nakikita po na lumulutang? Salamat po. Maganda yung katanungan niya, mga ka-wellness, para huwag kayong mamislead, ha? Okay po, eto ang magandang kasagutan dyan, ha? Dalawa kasi ang nilalagay po na herbal components sa mga kape ngayon. Yung mga powder na hala na dahon, tsaka yung powdered na extract. Yung powder na dahon, ganito po yun. Dahon po yun ng mga halaman, pinatuyo, dinurog, tapos direkta pong nilagay sa kape. Kaya pag titimplahin nyo yung kape, hindi nga naman talaga matutunaw yun. Lulutang yun na parang buhangin sa ibabaw ng kape, na parang dinurog na dahon, mga ka-wellness. Kasi dahon yun na pinatuyo, dinurog at direktang inihalo sa kape. Kaya lang mga ka-wellness, isipin nyo kung gaano kakonti yon yung lumulutang na parang buhangin na yon. Pag pinagsama-sama nyo yon, baka hindi pa yon makabuo ng isang perasong dahon. So yung inaasahan ninyong benepisyo mga ka-wellness, magmumula sa wala pang isang perasong dahon. So kumain na lang kayo ng gulay. Mas maganda pa ang pakinabang ninyo, mas marami pa kayong makakain kaysa doon sa parang lumulutang lang doon sa ibabaw ng kape, yung parang buhangin dahon po yun na tinurog, mga ka-wellness. Iilang piraso o wala pang isang piraso yung pag pinagsama-sama nyo, hindi talaga yun matutunaw dahil dahon po yung literal at yun po ay direkta na pong inihalo doon sa sangkap na kape para maging herbal na kape, ha? Yung isang uri naman, yung tinatawag po na extract powder or powdered extract, yung mga halaman, kinatas po yun. Yung pinakakatas po nun, yun po ay pinatigas at yun po ang ginawang powder. At palibasa, katas po yun mga ka-wellness, kapag inihalo na yun sa mainit po na tubig, talagang matutunaw yun kasi liquid yun eh. Katas po yun, kaya wala kayong makikita po na nakalutang. Ang kagandahan po nun, yung extract na gano'n na, yung tinunaw, yung katas mismo, yung pinatigas at ginawa pong powder at inihalo po sa inyong kape, mataas ang potency po nun. Ibig sabihin, yung equivalent ng katas na yun ay napakaraming dahon, napakaraming herbal components, kaya sulit na sulit ang pakinabang mo sa iyong pagkakape. Tulad ng mga variants ng Best Cafe. Pag ito po'y tinimpla ninyo, wala kayong makikitang nakalutang kasi hindi naman po dahon na dinurog ang inihalo doon, kundi katas ng mga dahon, katas ng mga ugat, katas ng mga halamang mapakinabang sa kalusugan. Yung katas na yon, yun ang pinatigas, dinurog na powder at inihalo sa kape, kaya talagang matutunaw yon sa mainit na tubig. Pero again, ang pakinabang mo noon, napakataas ng potency, katumbas noon ng napakalaking volume ng halaman na papakinabangan ng iyong kalusugan. Ha? E paano kayo makakatiyak? Baka sabihin ninyo, wala kayong nakikita. Paano kayo makakatiyak na yung nakadeclare na ingredients ay nandoon talaga sa kape? Siyempre, ang tulad ng Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration. Yung sa label po na nilalagay namin, ano po, yan ay bago namin ilagay, chinecheck po yan ng Food and Drugs Administration kung talagang nandoon, sangkap talaga nung kape. Kaya yung nakalagay po na ingredients, halimbawa sa mga variants po natin, napakaraming halaman nun. Bagaman hindi nyo nakikita sa tasa yun, siguradong nandoon po yun, mga ka-wellness, kasi ang Best Cafe aprobado ng Food and Drugs Administration. Dumaan sa mga laboratorio para patunayan na yung mga sangkap na nakadeclare sa kanyang label ay nandoon talaga sa kape. Para masulit ang pagkakape mo, masulit ang tulong sa kalusugan. Kaya kung ako ang tatanungin nyo, ano ang mas maganda? Mas maganda yung herbal na kape na kapag tinimpla, walang lumulutang na dahon dahil extract ang laman nun, mas mataas ang potency, mas malaki ang pakinabang mo. Tiyakin mo lang ano, na dapat aprobado ng Food and Drugs Administration para yung nakadeclare na ingredients ay talagang nandoon. Tulad ng Best Cafe variants, ang lahat ng variants ng Best Cafe ay aprobado ng Food and Drugs Administration, kaya makakatiyak ka na nandoon yung mga mahalagang ingredients para sa pakinabang ng iyong kalusugan.
11: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
12: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
13: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement, nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement, 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
14: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
0: Kaya mga ka-wellness, ha, sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyong masulit ang inyong pagkakape, dapat Best Cafe. Dahil nga po, ito po'y aprobado ng Food and Drugs Administration, extract ang laman, kaya napakataas ng potency, napakalaking tulong sa kalusugan ninyo, ano po, at syempre, pinili ng maraming award-giving bodies sa ating bansa bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa Pilipinas. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
15: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
16: 97.1 OKFM, gusto ko okay ka. Alright, Dalugdog Jason, sige tabihan ko ra dit, ngunya na pagkaaga, di kita bisa tuyang programa. Today is Wednesday. Ayan, ang bilis ng panahon, no? September 9 agad. September 9, 2026. Ayan. Good morning sa mga minamaralusok pa sa na dyan. Magandang umaga. Ano lamang tabian sa tuyang Wednesday morning. Ayan, magaya-gaya tabi ang Wednesday morning. O dakulo naman tabing drama diyan tabi sa pagkaaga. Ayan. Dakulo naman tabing drama si Nanay. Si Nanay tabi ang minsan parang pang box office tabi an sa iyang level pag araw kayo ng aga. Lalo tabi sumaki ng mga tipla pabuda usla on. Sige siya tabi ang pirilsik kan mga cellphone. Grabe naman tabi ang drama ni Nanay. Ha? Grabe naman. Ngaspax to the max. Well, anyway, pwede ako mag-text sa ating text 09-931-106-7672. Ha? I-text tabi nindo, Eden Daria, ang 09-931-106-7672. Sige, pabalik tabi, hangaw ni Nyor!
17: Ang kararating dilugig Jason sa 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka!
18: 97.1 OKFM. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
19: May tapang na hindi sumusuko.
20: May angking diskarte para magtagumpay.
21: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
22: Yan ang bangis ng layon.
23: Gerald Anderson, Easy Milk,
24: Mark Mugen,
25: Emil, and Vince of EBTK.
26: Leon, extra strong beer.
27: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
28: Drink responsibly.
29: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
30: Kang aki pa ako. Si Nanay ang perning nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perning marhayan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni bulong niya. Inaarami mo na kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
31: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, halik sa RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
32: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
33: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
34: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Alba.
1: 97.1 OKFM.
2: Ako po si Rosaline Padayaw. Nagpapasalamat po ako sa Lens Wellness po kay Dr. Anes dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po akong patay na yun. Ay bigla lang pa po nahilo at tupa po ako ng sulpa. Pendings po sa akin ay talagang po kupiraan sa OFAC dahil yung utak po ko ang daming mga buhol. Tapos ko nandiyan na po niya po sa Lens Wellness ko. Doon po naramdaman ko po talagang pagkainom po sa akin ng supplements po. Niya po nahihilo, niya po sumusuka. Yung palangin ko umayos na. Kaya maraming maraming salamat po.
3: Ang Lins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Lins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya, importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan, ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Morning energy! Morning saya! Gising na gising ka na!
6: You

0: 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. That's what's up sa kanilang Run to You. Madilaw na pag-aaga. Madilaw na pag-aaga. Madilaw mo tabi na group-group tabi kay kape and may kuruway tabing pandisal. Oh, speaking of pandisal, ano? Ano nga po nangyari kini? Siguro tabi sa mga may rolling bakery na may nagkukurara tabi na
1: Malunggay pandisal! Malunggay pandisal!
0: Malunggay, may rolling bakery tabi, nasa past lane, kang national highway. Ano yan, bakit na tabi ang delikado, na nagdalagan tabi ka mo ki, nagkukurara tabi, Malunggay pandisal, tapos mga 10 kph. May nasurudan ako rin kitabi sa may palaog sa may yan tabi sa may part kan Rawis and dumantabi sa may Harani sa Muya sa may ta, sa may Lower Bongay. Iba man tabi dyan na nasa highway nang kan talaga tabi nag
1: Malunggay pandisan, Malunggay pandisan.
0: Pero grosso tabi sa imo sa mga tindamong pandisan and pero grosso man tabi sa ibang mga bihikulo. Ano tabi, tama yan o tama? Sige daw tabi. Si Bagaro tabi din daw ako. Tama yan o tama? Nasa fast lane. Diyan tabi sa may part ba kang nabuhis. Halos 4 lanes na baga, di ba? Kaya ko tabi sa fast lane nagkukuralat ka.
1: Malunggay pandisal.
0: Paano na tabi kita kaan? O yan tabi. Dit man sa tabi na pagriparo. Adi, barat tabi ka mo kung tamaan o tama. Anyways, alas 7:01 na tabi ng pag-aaga.
2: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
3: Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news.
0: OKFM! Magandang umaga, naroon po ang balita sa oras na ito. Naging mainit ang diskusyon sa pagitan ni Labor Secretary Francis Tolentino at kamanggagawa Party Representative Elisan Fernando patungkol sa implementasyon ng wage increase sa National Capital Region or NCR na sinuspende sa ng Pasig Regional Trial Court. Sa budget hearing na pinangunahan ng House Committee on Appropriations ay iginiit ni San Fernando kay Tolentino na dapat ipatupad ang wage under number the wage order number 27 dahil nabigo naman ng petitioners na maglagak ng 10 bilyong pisong bond. Sagot ni Tolentino, kaysa siya sa nais ni San Fernando pero hindi nila ito magagawa dahil may umiiral na

0: injunction ang korte, kaya naman naghain ng urgent motion ang Solicitor General para resolbahin ang kaso. Dahil dismayado ay isinurong ni San Fernando na i-defer o ipagpaliban ang budget hearing ng Department of Labor and Employment, pero hindi ito sinuportahan ng mga miyembro ng komite. At yan ang balita sa oras na to. Ako po si Dalugdug Jason. Magandang umaga.
1: OKFM, top of the hour news.
2: 97.1 OKFM.
3: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin, lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat...
8: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
9: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
11: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
12: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

0: mas bilis banat sa apa.
1: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Hindi naman tayo kita sa mga bola-bola ni Darugdug Jason. Ang bola-bola. Uli kitabi kita sa Ultra Lotto 658. Sige, Ultra Lotto 658. Pig bola bola tabi kasubanggi, September 8. Oh, winning combinations 25, 39, 57, 13, 45, and 24. 278,589,266.37. Walang nanalo. Super Lotto 649, 17, 27, 18, 35, 06, and 31. Uy, eksakto tabi ina, 25 million. 25,000,000.00. Walang nanalo?

Siyempre, i-greet ko man tabi sa mga nag-ranalakbog tabi ngayon na pagkaaga. Diyan tabi sa ng mga harong. Siguro tabi, nasa pagdali-dali na naman tabi. Ayan, taon-taon, pagayon, o mainom tabi iki maintenance, mainom tabi iki vitamins. Alright. Ano man tabi, ano mga pinagamit nito? Dapat tabi, pirmi iyan sa mga hiyang tabi sa indong gayon, sa hiyang tabi sa indong health, hiyang tabi sa indong kamugtakan every day, di ba? May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo, yung lagi niyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right med talaga ako hiyang, no? Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun, no? If symptoms persist, consult your doctor. Tagaling magkakani kong mag-isabaro sa programang iniramdaman, asin pilitong tayo sa mga cellphone, asin mag-text sa

0: sa palengke. Tapos,
1: aray ko!
2: Nagbalik ang kulog?
3: Ay sus!
2: Baghat iyan!
3: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
2: At ilawas!
3: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
2: diskarte ko!
3: Asin ngunyan!
2: Diskarte mo naman, ma'am! Lexino
0: Forte! Kaskas banat sa apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Pila-pila mo.

0: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
1: Hoy, nagapamaw na tabi ki sinanlag, wala tabi egg and tuyo. Ayan, si Cha Ophelia. Mayaman si Cha Ophelia. Tama iba, ulam na tuyo. Ah. Mahal tabi, Cha Ophelia, ang tuyo kumpara tabi sa karning manok, buda tabi, karning uhig. Ah. Mayaman. Well, good morning, tabi sa inyo, kapos. Malumlum tabi. Tonto naman ka, mainit. Ganyan malumlum. Oh. Iba tabi naman ka ng epekto tabi sa tuya, di ba? Well, hello po. Ako po si Dr. Jason. At sure ako na igwadigding medyo may usual behavior na bago mag-inom kibulong, pighalat mo na na maggrabe bago agapan. Dahil pwede na daasa pa-restress sana, patubig-tubig, o kung anong home remedies, alagad habo na bayaan kansipon. O ano? I am reminding you po na ang delayed medication, da itabi nakakatabang para mawara ang sipon. Sa oras na makamati ki enot na sintomas nin sipon, mag Neusep C Plus with zinc na. Mantang tigo para pahaloy kaya, mas nagdadakol na ang sipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot na aldaw kan sintomas, yaon man dyan ang pinakadakol na sipon virus kaya dapat agapanatulos. Kaya sa first sign of sipon, mag Neusep C Plus with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Tabang nga ni mas marikas marahay sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay asin matipid kumparado sa pabayaan na magrabi pa asin mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos makakabalik sa trabaho asin mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon, mag Neusep C Plus 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorpenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neusep C Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Oryx natin, 733.
0: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City. And
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: 99.1.
1: Magbabalik kami.
0: OKFM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Oy, dyan man databi sa Ligao City, paulog Ligao City, pirmi man databi na ka-OKFM. Barcena family, magandang umaga po, salamat.
3: Noong pali, natatagaro, problemado ka?
2: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kay ni Padi.
3: Pwede mo yan idulok sa HSAC.
2: Ano man ang HSAC?
3: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
2: Aw, iyo, mapa-HSAC ako pa din.
4: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
5: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: Ang healthy naman ng anak mo.
1: Naku, sakitin din yan.
2: Ay!
0: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
6: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
7: Wala pare.
8: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
9: Dapat tamang oras ng pagkain.
8: Tamang oras ng pagtulog.
9: At tamang oras magpapawis.
8: Para healthy tayo lagi.
9: Gaya ngayon.
8: Tamang oras na para...
9: Oras na para ano pare?
8: Para mag-coffee break pare.
9: Mahirap namang puro na lang trabaho.
8: Kailangan lagi may katuwang tayo.
9: O ito,
8: share tayo.
9: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
8: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
9: Iba ka talaga pare ko.
8: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
10: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
8: Ang sarap ng natural.
10: Available
8: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
11: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

gusto ko okay ka 107 days before Christmas. Pero tabi kun detalyado 106, 16 hours, 16 minutes and 00 seconds. Alright. Pait-pait sana. And di ka naman tabi ka sa tuyang kurub-kutob for today. Oh, unin na tabi. So mga hinulpot, inakitabi August 23 hanggang September 23. Kung Virgo, kung may hindi pagkakaunawaan sa relasyon, nakaamba ang panganib na maaring magwakas kung hindi aagapan ang pagresolba. Maging matatag at mahinahon sa tuwina, huwag idaan sa init ang ulo dahil lalo lamang lalala. Lucky number sa call for the day, 18, 19, 27, 29, and Y. Libra, kung kabyutihan ang ginawa sa kapwa, ito rin ang matatanggap. Pero kung masama ang ginawa, lagi naman sa

Berkulang ini. Lagi nama Scorpio for today, 17, 26, 32, and Fuchsia. Scorpio, si... ano? Si aso ni raning financial. Ano man daw yung pagka-type na ini? Nalibong ako? Ako daw, tipakal daw tabi ako mag... Laro na tabi sa mga nag-chat-chat tabi sa kuya. Tipakal tabi ako na... Ano ini? Day tabi na ka... Surat sa tama na so... may kama, space after kama, or space after period. Mapagalon, basahon. Ha, na nga ni ako? Grabe, tiyo ako. Surely running financial ang bumabagay-bag. Ha? Pero kung pagsisikapan, magiging matagumpay ka. Ayan. Like naman sa call for day 17, 26, 32, 36, and Royal Blue. Ayan. Sagittarius... magiging masaya ang iyong araw kung makakasama ang isang Aries o Pisces or Leo. Ricky, ha? Black and Upset Color for Day, 6, 10, 33, 40, and Brown. Capricorn! Mataas ang pride, walang masama kung ibababa ito para sa mahal mo. Magiging masaya ka. Ayan. Ang numero, 14, 19, 31, 39, and Orange. Aquarius! Hanggat maaga, iwasan ang masamang barkada. Kung magiging mapusok, madadamay ka. Lucky number score for day 10, 14, 34, 42, and green. Pisces! Ayan. Mahalaga ang kaligayahan at kapakanan ng pamilya, kaya huwag ipagkait. Paglaanan ito ng panahon. Ang numero, idaplak mo tabi sa yukyok mo, 14, 22, 28, 30, and blue. Ricky Dinero sila. Aris! Ayan, nakataya ang kinabukasan ng pamilya. Huwag magtiwala sa usapang lamang. Ilagay ito sa kasulatan. Ayan. 16, 24, tabi 29, 34, as in yellow ang sa imong papirmahan na kasuratan. Taurus! Sige naman tayo sa Taurus. Ano tabi ang Taurus sa Bicol? Taurus, bakong higot. Taurus. Huwag sarilinin? Pati na sa Tagalog tabi, itong grammar kini. Huwag sarilinin ang balak na magtrabaho sa ibang bansa. Ikonsulta ang opinion ng mga mahal sa Buhay. Ang numero na dapat mo tabing trabahoan, 19, 23, 24, 21, and Violet, no? Gemini, makakahanap ng solusyon sa iyong suliranin. Pero may kakaharapin higit na hamon. Lucky number set color for the day, itaplak mo tabi sa angog mo, 19, 27, 39, 41, and Ocean Blue. Cancer, masaya mong sasalubungin ang umaga, pero mag-ingat sa makakati ang dila. Lucky number set color for the day, 19, 27, 39, 41, and Ocean Blue. Leo, may balakid sa mga binabalak, pero mapapansin o may tutuwid kung pag-aaralan muna bago pumalaot. O, magsagwan ka na tabi, gamitin mo tabi ang isagwan mo tabi ang 14, 24, 34, 39, and Aquamarine. Yun na. And good morning, Dr. Jason. Pasyaro tabi sa Crispy King Office staff, pati na rin tabi kay Aileen Dahonan.

0: All right, sige ah. And 13 minutes na tayo mga kabigan bago tayo mag-abot ang alas 8 ng umaga. And ang Orix is brought to you by
1: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apa.
2: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos, at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
4: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemix!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
11: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsana Kangkop Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
12: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
13: Tuhod, siko, baywa.
14: Aray!
13: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Okay, FM time. 7:51.
1: This time check is brought to you by
2: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
16: Tara na!
11: Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothings in RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
16: Ayang saya niya, bakit kaya?
17: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

0: Things that I've got.
1: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
2: And good morning tabi kay sabi niya di pabati man tabi kay darling ko June Abanes from Pag-asa Rawis. A very happy birthday. God bless. Love. And ikaw man kinagguru greet kita bi sa kuyang wait lang ha. Suppose ko tabi wait lang ta. Ang cellphone ko tabi mga sarong semana bago minabukas. Salamat sa morning tugtugan nyo. Sabi ni Ryan Kasulang naka OKFM. All right. 97.1 OKFM. Gusto ko. Okay ka.

0: How's that?
1: Okay, FM time. 8:01. Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news. OKFM!
2: Magandang umaga, narinito po ang balita sa oras na ito. Mahiya naman kayo! Ito ang sagot ni Defense Secretary Gilberto C. Chodoro Jr. sa niham na mula umano sa China sa ginanap na Seoul Defense Dialogue or SDD 2026 sa Seoul, South Korea. Sa video na pinost sa Department of National Defense or DND, makikita ang sumasagot sa plenaryo ng SDD si Chodoro nang maantala ito dahil may biglang nag-abot sa kanya ng isang papel. Nakasaad sa papel ang patungkol sa posisyon ng China sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ayon kay Chodoro, dapat na magpakadesente naman ng konti. Mahiya naman ng konti ang China, lalo na sa host country ng nasabing forum. Dagdag pa niya, kailangan yata ng basic decency at behavior ng China sa ginawa nito at nagpapakita lang ito ng kawalan ng respeto ng China sa international law. At yan ang balita sa oras na ito. Ako po si Delgado Jason. Magandang umaga.
1: OKFM, top of the hour news.
3: 97.1 OKFM. Kang aki pa ako, si nanay ang perming nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perming marhayan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni bulong niya, inaarami muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahi siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
4: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, halik sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
5: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
6: Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising.